0: kay bayan nga kuwang uya ba? Ako ang gikuyog sa amuang balay para ipailailaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. O sa may naitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na na ako ang hinampak.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyang daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nasahay, buntag, nasahay, ito hapon.
7: Kung sige gamitin mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojek Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihis kutan mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil mga higala epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung do na kay katol-katol kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually sayon ra kaayo kini mga higala. Dili ka gyud matakdan og katol-katol kung kada gabi magahaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies usa sa klase sa sakit sa panit uno ka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot. Nga nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin contact. Kana kanang saghid-saghid. Makatakod yun na, tingala ka nga ala. Nasaghiran ramang ko ni ko. Anong ngatol naman ko? Unsa may hinungdan ni ini? Ang mite. Mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katula ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insikto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila o nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang po na nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inigkahuman, haplasan dayo og Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usab ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad ug uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. Oh, sige mga higala, atong paminaon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang buni baga nakaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0930-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katol-katol sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminaon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Mga 1 year siya pinagubag ang ulo. Unsang hadlo kay kuba. Ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. Tumamoto nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po layo. Dapat na kung tutoy na ibukol ba. Nag-try ko sa Yaki capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay kuya sa inyong produkto.
3: CHIKI Yaki. Ow! The best of me. Chiki, call me Chiki Yashi.
1: Kuy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang kana din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakiliniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya sa ara nang nalabak na taging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunal sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Siya nga, simuhot ako, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang yakiliniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tawon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na lang niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni Salawa. Was pre, ala isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy.
3: Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, tuhapon.
3: Kung sige gamit mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may parta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang yan.
5: Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala na
6: parta. Kaya ako,
5: nagkuha na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga

0: Kamusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daot ang epekto sa pagpanigarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apa naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daot ang epekto, mura ba og buta bungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ra mang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikotin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa nikotin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kaya ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap o second-hand nga smoke. Kaya apil tong sakit sa mga smoker, ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti, nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha, nag-aawhag ka rin mo nga undangin na ka na. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo, gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places o adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasaid ka ba nga mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya sige pagyapag kag panigarilyo mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo maong dili kaayo maka-circular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man maka-circular pag-ayo ang dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon, nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Muna makita na imong blood sugar level, ni saka na pud, muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga pilion nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay muingon ka, akong doktor gani, wa man gani muundang. So way rason nga muundang ko. Muna may tabo, pareho na mong duha. Importante sa mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako usab kayo mahimo aron moubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man, so punggi na ka na. Og daghan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung nisaka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol ni ini, kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangunta na ayaw yun o kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nangisag yung dugo ko kung di nakilabod ko sinasanan ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka adlon ni mo giinom to?
2: 3 days ra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan. Nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, nagsahay buntag. Nagsahay buntag.
3: Kung sige gamitin mong haplas.
4: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro.

0: sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
8: O saan ipatik mo sa iya ha?
7: Ganado. Kaya pag karuman, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kaya murag agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Gitagaan na ko sa gana man ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipaladi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
9: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
10: sa panahon karon daghan ang mga pagkaon nga lami apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon maniguro ta human kaon magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang tugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog karon.
4: Ngana pod.
3: Eh, murug di na mo ko kalakaw kung di ko kainom bilunga. Sakit pa rin.
4: Ang imo hantiin.
3: Ang imo hantiin ko.
4: Oo.
3: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anis pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy FM. Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7. Joy.

0: Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Coffee Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-laing nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular magyud kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na kung usa na kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo na na mupula-pula, muhapdos, mukatol. Pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapikto ni ini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas ni ini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Mo tong giingon nako nga inig usa nakapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay chance mataptan niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source ni ini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang bana daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, pahidan lang niya ko na wala. Yaki Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po sa nito marong Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala na siya mo sugbat utro. Sugat nakainom Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi nakaayo press on na.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuon na. Ako nga stan ba? Nagtumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, rang-arang naman, ulit ano may ngawa.
4: Yaki, Yaki.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ra gyud nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928 676703. 3, 1. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ka-cute ni Maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
4: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko slikin kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay
6: sa gigamit yung mga haplas?
5: Yes, oil.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti. Para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang itlog ng manok.
4: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
6: Kakyut ni maoy!
7: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hit.

105.7 Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Kailangan ko aniya ni inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra, dahil nawaan pa. Wala nito.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
1: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, gali lang ang anak ko.
2: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
1: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kiniyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaadyo ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Inoo din na iya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Maranad ka nang tudlo bita sa kamot na to.
1: Unsa ra imong mo ato?
3: Oh, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
1: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojek whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tay ligo-ligo. Wala na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, og dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi og limpyo nga panapton, basig gihugasan nimo. Unya ang imong trapo, hugaw pod, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, nagpalit ragunta ng Yaki. Biyato lang si tingan niya. May 60 minutos, kuan ang sakit. Hindi wala ka nindot ba ani? Pasalamat ko sa Ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto ba? Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o kanang Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano di dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako. Kaya dito ang ipong. Dito na ako. Nandito ang gulidog ko. Kung di nakilagod ko. Sinasanan ako ang pinagod ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
4: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
3: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: The best of folk, rock, and country.

0: out of 5.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantod ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, morobi na mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imo hantin.
2: Ang imo hatiil ko.
3: Oo.
2: May pero... minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nga sulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, galigayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinom-duman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol, nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw, nga sagol sa bilongga gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hasol na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining bilongga gold herbal capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na, makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa bilongga gold herbal capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol, kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang bilongga gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mula-la ng makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun doon ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa bilongga gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning bilongga gold herbal capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha, bilongga gold na naana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatuntog ng hurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag gugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani. Inom ko Bilongga, asas ako Yaki Oil, nawala-wala na.
3: Yaki.
2: Dili na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng opinion na buyang daw.
3: Tapos?
2: Ya, akong i-hapla, sir. Nauga naman po.
3: Kapila pa ka mga haplas po?
2: Juan, nasahay, buntag, nasahay, ito hapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: No, sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang banggo, lagi mong gulat kong sige ko ka na mo. Sa hayo, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung mga samara na kong kutukuto, di, teko capsule yati. Ang ngayon man po, sa tulo ka capsule,
1: yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di na ta mag-isgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayo paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako. Para dito ang ipag-ibitan ako. Nandiyakoy dugo ko. Hindi na kinabog ko. Sinasa naman ako ang pinag-ibitan ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
6: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Ano na, parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-asasin.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na lang kung akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan konyaki. O siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto, sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad, tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagbay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kon gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulati sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di mangyud nimo tubo. Sos kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon si ang lawas, tua na gikaon na sa bulate. Unsaon man nato? Busa purga kini kung natural nga pagpurga pakauna og bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas og maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako pagkahumag panghimasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mukusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay dili gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamoy mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text atong text line, text gikan sa number 0910207369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba bisan na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas. Tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Adun na pa'y text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kay mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ug mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diaini. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store. Sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store. Sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy. Sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store. Sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store. Barangay San Pedro, Double J Store. Sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Oi, nak. Kun se meni ne kuha, ni mos glado se juhang iksam. Hasta manggamaya, ane? Duh, absent. Kun se absent. Absent ga se juhang iksam. Da, dili pa, oi. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare, mga akong ipatisting po. Di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, itagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siya nga, siya nga, tingin ako ganado, pre, tingin ni pre, kay muna ako, usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay ang kabalo, bayat sa ating misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, hindi naman ka, di naman ta, inabuton, igaw na mag-hikap. O yan, kaya nga, pagkabuntag yan to, aray, ko na, aray, siya nga, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imari na mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipag-ibitan ako ng isang gulubo ko. Kung di nakilubod ko, sinasanan ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlon niyo mag-inom to?
2: 3 bitra, dahil nawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
0: Joy Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7 Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako pala. Dito ang itong dito na ako. Nandito sa gulog ko. Kung dinaklabod ko, ang anam ako ang sinulog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlaw niyo mag-iinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Caraga 105.7.
1: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ayaw ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
2: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.

0: Na ko'y gagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dire.
1: Oo.
0: Ikaw pag-testing nung sa Bilongga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
1: Duha ka pad lang ayan,
0: no? Duha ka pad, wala na lahi kay wa may kwarta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
1: Oo.
0: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mooy makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy, kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan og kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nganong magdugo ang gums nga wa may samad og nganong kadtong piklat na mudugo. So kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom, dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Suspastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bitaw, na problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidi yaki vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod nato ang kolon. O, yaki. Teka. Burag sa ba, yaki baby soap. Yaki baby cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkili Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, diligid siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataan nga magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensahe nga ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat niyo ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kaya akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kani adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni puti na gyud akong face. kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. Og usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po ang akong kutis, kuya, plus nawala po ang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang ka tumamenjoy mga minsay na taga na tupagtagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usog pod mukaon. Iya ka ning isa, buya pod patulog.
3: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
2: Pero makaagbong ka, sa imo na ko, sa humalil ako mahap, imo na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins o kanansira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiga. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
4: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano yaki, moto, so nag-yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana. Kanang di-amnesia, manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikery, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Disco Rewind!

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik pwede akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok pwede sa balay ba, mainom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya bana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Laon na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang naku mamatay na masiguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga sisingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag-Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana. Kanang
1: di-amnesia,
2: manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sagpangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy
7: FM. Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
2: Naa na pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Life Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy
5: FM! Disco Rewind! Rewind!

0: pribay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimok, turi na rin ninyo ka, huna-huna rin na.
7: O saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala rin niya, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Gitagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was pray. Aray, sa isa na nang tingin ko ganado, pre-testingin ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat. Imari ni mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug, Magdagasang Store, Ma'am Yer, Masumpad Store, Ma'am Vier, Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon, Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden, Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Nangita ka ba o Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, o mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan E, ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Disco Rewind.
12: Ikaw na.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yan,
3: no? Duwa ka pad, wala na lahing, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Disco Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di-amnesia, manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.5.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang na usab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kita ko na diabetic at saka rayuma, sa high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang kuwan ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit kalampakan. Karun na wala na, kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Itong pagbuntis ko, sige ako kapaplas sa Yaki Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil.
6: Aha.
5: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon.
4: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Today's best variety. What a five.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Igala sa kamayo nga bunda ganin yung tanan. Welcome nga ni sa inyo nga dulumanon. Kini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Adlong Lunes karon na pet sa 28 ng buwan sa Setyembre 2026. Kini sa tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Manakuban kita nga ni sa atong dulumanon. Hangtod na sa isa karong nga bunda. Majong bunda nga na kanin yung tanan. Ining nga mga tanga in simultaneous sa broadcast na kinakaroon nga nasa ato mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Kumusta ang ato mga silingan dihang Dabita? Siyempre dinhi sa Kinapawan City ang atong panahon bugnaw-bugnaw biha kiniuwan na kagabi ino. Samtang kumusta usab ka ang pipila kabahin dinhi nga bahina sa Mindanao. Sa mga sa ulog silang adlaw na tawhan karong adlaw malipayong selebrasyon nga naka ninyo. O sa mga sa ulog usaba sa ilahang mga okasyon na adunay mga anniversary. Malipayong selebrasyon nga naka ninyo. O siyempre ang kapiestahan sa biyaya. Gala dayon-dayon ganyan sa inyong dulumanon. O unya sa pagligid nining atong dulumanon karong buntaga at ang mga detalye ining atong mga headlines sa karong buntag.
1: Sa mga
0: sa atong mga kaigsunang nga mag-uuma dahil karon una dahil ato ang pagdamyawon o ato ang mga silingan dahil dabita sa may area sa nga Maramaga. Papaingon din ha sa may kwan ha, sa may pangantukan, maadyo nga buntag. Limpyo o sinaw atong signal da dihang dabita. Maadyo nga buntag nga na sa atong mga silingan din ha nga bahina sa may area sa nga Bukidnon. Igala, dayon-dayon ganyan sa inyong tulumanon. Siyempre, malimtan dayon na to ang atuang kuwanda idiha. Kini nga mga silingan sa din nga bahina sa may area sang Banisilan. Maadyo nga buntag. Di na sa may barrio sa Lama. Maadyo nga buntag nga nasa itong mga kahigalaan dihang Dabita. Igala, dayon-dayon ganyan sa inyong tulumanon. Sa atong mga headlines sa karong buntaga. Uy, usa ka miyembro sa PNP. Patay, human ang shooting incident. Natala din nga Dabita sa may Carmen Cotabato. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntaga at ang ninyo unya sa pagpadayon ining atong programa sa atong balitang probinsyal, PRC Barm Satellite Office formal nang giablihan dito sa Cotabato City. Uy, development kini. Samtang sunod gideklarang ana-ana sa stable internal peace and security condition. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, 18.6 million peso nga balor sa marijuana nabisto sa naiya. Tulo ka Pinoy arestado. Samtang laing 6.8 million peso nga balor sa shabu. Pero tindaghan na pagkudain nino. Nasabat dito sa may Pasig, bypass sa Operation Ginpanagayon, high value individual arestado.
2: Headline.
0: Samtang siyempre, apil nato sa itong mga headlines karon na nag-bunye na karon, nag-lipay na karon ang atong mga barangay na SK officials sa human nga mapirmahin na gyod ang gining postponement sa barangay SK election sa 2026.
2: Headline.
0: Samtang sa atong balitang international karong buntag 12, patay sa suicide bombing sa northwestern Pakistan o grabing baho gikan sa mga biktima sa Nepal flash flood. Mia grabe dito nga dapita sa dapit din na hitabo kining maong kalamidad.
2: Headline.
0: Mga detalye ina ng mga headlines sa pagligid ining atong tulumanon. Humanabang ining pipila sa atong mga pahinomdom.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
1: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sa pwede mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
5: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.12 ang atong oras Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang... sa mga laray sa atong mga balita karong buntag. Unahunta ang tudling sa atong mga balitang international karong buntag. Gidayig ni Pope Leo XIV ang mga kabatanunan o giyawag niya ang mutambong na sa iyang misa dito sa Paris. Abot sa kabin 700,000 katao ang mitambong sa open-air nga misa nga gihimo sa special altar sa Place de la Concord. Isip kabahin sa iyang ikaupat nga adlaw nga pagbisita sa maong nasod. Bago nagsugod, adunay motorcade kung asa napuno sa tao ang kalsada sa Champs-LC Avenue sakay sa iyang Popa Mobile. Mitambong sa misa ang pipila ka mga politiko apan nauna na nga nakigalambigit kining Santo Papa kang French President Emmanuel Macron. Sa iyang misa, giawhag sa Santo Papa ang mga kabatanunan nga ipabilin ang ilang pagsalig o gagtugtang mo apaw gayod kini aron nga pwede kini nga maambit ang nganha sa uban. Alas 5.14 ang atong oras. Samtang 12 katao ang patay o 30 kalain pang nangaangol sa nahitabong suicide bombing sa usa ka police checkpoint sa northwestern Pakistan. Nahitabo ang nasangpit ng insidente sa Dari Ismail Khan District sa Khyber Pakhtunkhwa Province. Nahitabo ang pagbusikad. Diyang nakalungog ang mga otoridad sa sunod-sunod nga buto sa armas. Gikanayan sa police chief nga si Safdar Balok nga kadaghanan sa mga namatay, mga security personnel o mga milabay lamang nga tao sa lugar. Wow, sa grupong miako sa nasangpin nga pagpabusigad. Dako ang pagtuo sa mga otoridad nga pupwede nga ang mga anaan nagpaluyo sa mga pag-atake. Wow, ang grupong Pakistan Taliban o mas na ilang TTP nga naglunsad sa pag-atake sa Pakistan ni adto pa nga mga nakalabay nga mga tuig. Samtang nagpabiling balot sa dili maayong baho nga nagikan sa mga patay nga lawas ang mibalot karon dito sa Deveghat, Nepal, bisan pa man nga usa ka buwan ang nakalabay gikan sa pagpagan sa usa ka kalamidad nga baha. Padayon ang ginahimong pagkalkal karon nga nasa bakang bagang lapok nga milamoy nga nasa mga kabalayan o negosyo o mga nagunang kalsada tungod sa padayong paglihok sa yuta dito nga dapita, hilabi na nga mialis nga usab ang baho nga na sa tibuok palibot. Sigun sa mga residente nga nakaluwas, ang paghupaw sa mga nakamatay o mga patay nga na sa baha, mao'y nanahimong sugod sa bag-o na usab ang dilubyo nga na sa ilang panginabuhi. Bisan nga dagsa ang tabang ni atong mga unang adlaw sa maong trahedya, ginasinggit usab nila karon ang hinahinay nga pag... bawas nining relief goods ug suporta nga nakakaabot nga ha kanila. Nagpadayo gusab si Finance Minister sa Nepal nga gikinahanglan sa nasod ang kapin kong kulang nga $4 billion hangtod $5 billion aron hingpit nga mapaayos o mabalik sa hapsay ang nagubang mga imprastruktura ug ang mismong komunidad. Samtang bugdong kinabuhi sa unong katawo, human na hitabo ang pagbusikad sa Athens, Greece. Lagip sa namatay ang saka British national o upat ka Americans o Greek nationals sa nganhi sa... nga na nimuyo dito sa Plaka area. Gitawag ni Athens Mayor Haris Dukas nga ang insidente usang nga usa ka incredible disaster. Tungod sa maong insidente, may dahila ang tulo ka para pang building, bisan ang tapad niining building na damay usab. Padayon ang ginahimong investigasyon karon sa mga otoridad galambigit sa maong insidente. Samtang milapad garon ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, human nga mapatik ang mga kaso sa duha ka bagong health zones sigon sa World Health Organization. Lagi pa sa mga bagong apektado nga dapit ang bulo sa Suda Ubangi province sa Dongo sa Haut El province sa dool sa border sa South Sudan. Tungod nini abot na sa 63 ka mga health zones sa bido ka mga probinsya ang naapektuhan. Sigun sa WHO, nakapatik ang Congo sa 7,890 kakompirmadong kaso og 3,799 ang namatay. Ang todabuan sa Septyembre ng tuig kasamtangan. Samtang sa ato nga mga balitang nasunod karong buntaga, duro ka Filipino ang naaresto sa mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City human nga mabisto kini nga adunay bitbit nga mga gidudahang marijuana. Na-recover sa mga otoridad ang anaa sa 18,679 grams sa ginadudahang marijuana nga adunay estimate value nga 18.6 million pesos. Sigon sa ginpadagayon nga operasyon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, dungan ang Philippine Drug Enforcement Agency o gaang uban pang ahensya, sumatotal unom ka bagahe nga unod ang marijuana kosh ang nakumpiska sa mga otoridad kung asa nakasulod gini sa self sealing foil pouches sa oga vacuum sealed transparent plastic bags. Sigon sa investigasyon, gikan ang tulo ka mga suspect sa Bangkok, Thailand, bag-o gini naharangan ha sa terminal. Nakadagda usab nga isa lang ang nasangpin nga ebidensya nga nasa dokumentasyon o forensic examination. Alas 5.18 ang atong oras sa ginatayang anaa sa 6.8 million peso usab nga balor sa ginarudahang sabu ang nakumpiska sa mga otoridad sa saka bypass operation dito sa Kanyogan, Pasig City ni atong Sabado. Arestado sa Pasig PNP ang usa ka 22 anyos nga lalaki nga matod pa high value individual human kini nga nadakpan og nakuhaan sa saka kilo nga matod pa ginabawal nga droga nga gisulod nga nasa Ziploc bags. Nakumpiska usab gikan sa suspect ang pipila ka paraphernalia. Lakip na ang tulo ka o sa kalibo nga gigamit isip bypass sa money o sa green sling bag, driver's license sa suspect o sa digital weighing scale o motor nga gigamit niini. Na-turn over na sa mga otoridad ang mga nasangpit nga ebidensya. Lakip na ang ginadudahang droga sa Station Drug Enforcement Unit alang sa Drug Testing o Forensic Laboratory Examinations. Alas 5.19 ang atong oras. Kasado na karong adlaw ang taas singil sa pamahasahe sa mga pampubliko nga sakyanan dito sa kauluhan. Samtang ginasulong ang sa transport groups nga manibela o piston ang ilang nakaplanong protesta tungod sa padayong pagsirit sa presyo sa produktong petrolyo. Ilaon sa aprobadong bagong singil, sigon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, gikan 13, mamahimo ng 14 ang minimum nga pamahasahe sa mga ordinaryong jeepney kada 4 ka kilometro. Samtang ang pamasahe usaba sa mataga musunod nga kilometro ang mutaas sa 2 pesos. Samtang alang usab sa modern public utility jeepney, mamahimo ng 17 ang minimum nga pasahe nga adunay duga nga 2.40 sa mataga musunod nga kilometro. Magtaas usab ang singil sa pamasahe sa city bus, sa mamahimong 15 na ang minimum nga pamasahe alang sa unang 5 ka kilometro. Samtang adunay duga nga 2.49 sa musunod nga kilometro. Sa mga aircon bus usab, mutaas na sa 18 pesos ang minimum nga pamasahe o ganunay 3 nga dugang sa mataga musunod nga kilometro. Samtang sa provincial buses usab, mutaas sa 2.3 ang mataga pamasahe sa musunod nga mga kilometro. Nagdepende sa matang sa bus. Samtang magdugang usab sa 2.60 pesos sa hangtod 3 pesos ang pamasahe sa UV Express sa musunod nga mga kilometro. Alas 5.21 ang atong oras. Padayon ganong ginatutukan sa Philippine Coast Guard ang search and rescue operations alang sa 8 ka mga paserong nawala human ang insidente nga gikilambigitan sa MV June Aster sa kadagatan sa Corona, Palawan. Gikan na sa palibot sa Kalanhayuan Island, hangtod sa Haduol nga baybayon, nagpaligayon og halapad nga pagpangita ang mga tinunan sa Coast Guard Palawan gamit ang patrol vessel, rubber boats o uban pang mga gamit. Lagi sa operasyon na ang Maritime Shoreline Patrol samtang nagbuhi usab sila mga drone aron nga masusi gikan sa kawanangan ang mga posibleng lugar nga pwedeng adtuan sa search team. Alas 5.21 Philippine Standard Time, Wa gayud gikonsidera sa gobyerno ang bisan unsang military action taliwala sa padayong aggression karon sa China nga nasa West Philippine Sea. So sa kapamahayag hitagag doon ni National Defense Secretary Gilbert Godo Teodoro Jr. nga anaa sa side sa China ang kinadibok ang responsibilidad aron likayan ang bisan unsang tensyon o ingon man bingkil. Tungod matod pa sa kasamtangang posisyon ni ini isip walay katungod. Bisan nga way ginasuportahan nga naratibo nganha sa ilang claims. Kaya ng lumang baguhay lamang subling giharang sa mga barko sa China ang mga sakyanang dagat sa Pilipinas nga nagtumong maghatod og supply alang sa mga sundaong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa pika sa bahin, gitataw ni Teodoro nga dili mabutang sa threshold o utlanan ang nasud sa mga lakang ni initaliwala sa ginailugan karon nga teritoryo.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, sa 23 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Higala sa anong pagbalik, mga balitang probinsyal.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa, Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuan mo kuya ka ng yung buhok ko wala napahak na ni wala tubuan buhok ka na kinalutan ganyan niya napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chiyo lama si Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay kong ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanat Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ora sa higala, alas 5:26 sa Philippine Standard Time. Oy, sugdi ang adlaw ha sa adunay kapiskay. Pagkopi Yaki 3-in-1, lami, humot og swak nga na sa imong unang paghigop.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Simultaneous sa broadcast gihapon gidakaron nga na sa atong mga sister stations ang Joy FM Apanggil Bay og Joy FM sa may Davao Oriental.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: At usap nga ginahulat ang ilang signal aron na mulabay ka nato gabang pinakaulahing katikarag mga development na din sa nasangpit nga mga probinsya ga rehiyon. Atong sayron unya ka na sa atong pagbadayon ganin sa atong tulumanon o ganin sa atong mga balitang probinsyal. Gikan sa lain-laing mga bahin dinhing islaha sa Mindanao.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Salamat sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga. Unahan pag lakbit garon o pag pagigasayod nga na sa mga balita dito nga dapita sa may area sang Caraga Region.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kapin 15 milyones ka pesos nga standard drugs sa ang nasakmit sa kapulisan atol sa bypass operation. Dako ano, 15 million pesos sa bypass operation nga ginpadagayon dito sa Butuan City alas sa 3:14. Ang atak na sa kadlawon ni adtong Setyembre 26, gipahigayon na operasyon sa Behave Lodge sa Brook 1, Barangay Bangkasi, Butuan City, nga gipangluhan sa Regional Drug Enforcement Unit 13, uban ang DEU Butuan City Police Station o Butuan City Police Station 3. Tulo ka mga suspect nga gila sa kapulisan nga high-value individuals ang nasikpaw. Gila ang mga dinakpan nga sila Gualberto, 48 anyos, Minyo Garmolupyo, sa Brook 5, Barangay Balsilisa, RTR Agusan del Norte. Danray, 32 anyos, lalaki kini o adunay live-in partner Molupyo sa Brook 7, Barangay Tolosa, Cabadbaran City. O Rowena, 27 anyos, babae nga way trabaho ga Molupyo sa Barangay Doongan sa Butuan City. Nasakmit gikan sa operasyon ang 13 ka sachet sa ginatuhang shabu nga adunay kinadibok ang timbang 2,252 grams nga adunay standard drug price nga 15.3 million pesos. Nakuha sa ang duha ka tinuod nga 1,000 bill, 68 ka bundle money nga illegal drug paraphernalia o guban pang non-drug items. Sa mga suspect ang anana karon sa kustudiya sa PNP.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tuding sa atong mga taho karong bundag didong bahina sa may area sa Northern Mindanao.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Usa ka kanhing instructor sa Regional Operations Command sa Far South Mindanao Region kon ROC FSMR sa CBP NPA NDF ang mibalik nga na sa bakan sa gobyerno human na pusila sa ang kaugalingong mga kauban sa Tagum City ni adtong Setyembre 19. Gilang nga si alias Love o alias Tikong o Yasi ang nagserbi usab isip medic sa maong grupo. Human ang insidente, nangayo siya og tabang sa South Cotabato Provincial Government alang sa pagtambal og seguridad. Matod sa maong individual nga nakadesisyon siyang mubiya tungod sa hulga sa iyang kinabuhi, kalisod sa pagtago-tago nga na sa bungtod o tinguha nga magkinabuhi o malinawon, ilabi na nga mabdo sa kini. Gipasalig usab sa 603rd Infantry Brigade, Acting Commander nga si Colonel Glenn Loreto Caballero, nga andam ang gobyernong mutabang sa mga rebelde nga gustong mubiya nganha sa armadong pakigbisog.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras. Nanabas sa linya ang atong mga kaubanan karon.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal didtong bahina gihapon sa may Northern Mindanao, nagpaalim karon sa bay tambalanan ang 33 anyos nga lalaki human kining gitiro sa wa mailing suspect didto sa Sayre Highway Purok 12, Barangay Dulugon, Maramaga, Bugidnon, gabi ini adto nga adlong Sabado. Subay sa report sa PNP, nakaplagan sa crime scene ang pipila ka basyo sa bala sa 5.56 mm nga kalibre sa armas. Pagkahuman sa pagpamusik

0: ginatuhoa nga ore minerals na harang sa checkpoint dito sa SND. Sayron na to ang detalye nini. Ana sa linya si Renzo Marino, gikan Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Sakit o nakuha sa kapulisan ang usa ka 125 kasako nga gituho ang ore minerals nga kantidad kini og kapin sa 125,000 pesos ato sa ilang gipahigayon na checkpoint dito sa Purong 3 Barangay Mamagum, Sultanaga, Limapuro, Provincia sa Lanao del Norte. September 27, 2025, sa MS-12 si Jess ang tagtang sa kadlaon kapin kung kulang. Matod pa, gipara sa mga sakop sa Sikan PMMC Mobile Force Company o 51st Mechanized Company ang usa ka dump truck kung usa giimong paggamit dini og improvised plate number. At sa inspeksyon, nadiskubrihan sulod sa truck ang 125 kasako nga gituho ang mga ore minerals nga dunay gibukaton nga mukabat sa 6.25 metric tons. Gidala mato pa sa SND Municipal Police Station ang 32 anyos nga driver o ang tulo ka kauban alang sa dokumentasyon o tukmang disposasyon. Ang truck ng mga minerals nagpabilin sa kustodiya sa Sikan PMFC samtang nagpaabot sa examination sa Mines and Geoscience Bureau Region 10 aron na matino ang matang o legalidad sa mga materyales. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang June Sumalino o Renzo Sumalino, gagikan na din ang bahina sa maya area sa Pangil Bay. Samtang dugang tuling sa ato nga mga taho karong bundagi suspende sa Department of Labor and Employment Condole Caraga, ang trabaho sugod alauna sa hapon na karong adlaw. Agi sa paghahatag og importansya sa kainang pamilya, mahalaga day. Kining tunga sa adlaw nga suspensyon sa trabaho na isubay sa Memorandum Circular No. 136 Series of 2026 sa gikan sa buhatan sa Presidente. Isip kabahin sa pagsaulog sa National Family Week, mo balik ang regular nga operasyon sa buhatan Martes na. Gihangyo o gidasig usab ang maong kamanduan nga nasa ubang sangay sa gobyerno, mga independent commission o mga pribadong sektor nga mo suspende sa ilang trabaho. Kini aron na mahatagan ang tanang pamilyang Filipinhon ug igong higayon sa pagsaulog sa ika-34th nga National Family Week o gapagahin sa budawanong panahon o banang ilang mga minahal sa kinabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang Wuyon Hospital sa lungsod nakadawat og tambal gikan sa PCA. Sa iron tang detalye ini, ana sa linya gikan Joy FM, Davao Oriental, si Kaubang Arwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nakadawat og mga tambal ang Wuyon Hospital sa lungsod sa Baganga gikan sa Philippine Coconut Authority o PCA isip suporta sa padayon nga paghatag og serbisyong panglawas sa mga residente. Gipanguluhan ni Mayor Larry Taya ang pagdawat sa donasyon kauban sila Jovi T. Alayon, Regional Manager 3 o Grace S. Orilla, POO 4 sa PCA. Gilauman nga makatabang ang mga tambal sa pagtagbo sa panginahanglan sa mga pasyente o sa pagpalig-on sa supply sa medisina sa mga ospital. Ang maong inisyatiba nagpakita usab sa pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno aron masuportahan ang mga health facility o mapalambo ang serbisyong panglawas alang sa katawhan sa lungsod sa Baganga. Gikan rin sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Kaubang Erwin Umadhay, gikan na dinhang dapita sa may area sa Davao Oriental. Alas sa 5:35 ang atong oras alang sa piskay o aktibong bata hapag kini yaki vitamins nga adunay korela. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle sa adlaw-adlaw siguradong piskay gayod ang imong bata. Balik kita human lamang ini.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marob din ang mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imong hantiin.
5: Ang imong hantiin ko.
6: Oo.
5: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuanda itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang

0: Longa Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
1: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
1: 7-in-1.
2: Tapos po?
1: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.37 ang atong oras, nalalakisik pa sa bypass operation sa Katiel. Sayron tang detalye, anaa sa linya naka-standby ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Nanagpanong sa kalalaki human sa gipahigayong illegal drug bypass operation sa mga personahe sa Katiel Municipal Police Station, kauban ang PDEO, SOT, DOPPO, PIODPPO, First DOPMFC, 1103 Maneuver Company sa RMFB 11 o RPSB Cluster 4, uban sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa Sitio Tawid, Barangay Taytayan, Katiil, Davao Oriental, alas 9.45 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias Jojo, 50 anyos residente sa Barangay San Miguel sa maong lungsod. Matod sa kapulisan, nakuha gikan sa dinakpan ang upat ka heat sealed plastic sachet ng gituuhang shabu nga mukabat sa 0.3 grams nga dunay gibanabana ng street value nga 2040 pesos o 500 pesos nga bypass money. Ang suspect anana karon sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ug matubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay, gikan Joy FM, Davao Oriental, samtang nakabato na og supply sa kuryente ang mga panimalay. Uy, maayo ni. Sa sitio Bakakaana, Upper Badjang, San Miguel, Surigao del Sur, human nga napatuman ang dugay ng ginahuwat nga proyekto ubo sa sitio Electrification Program nga gipondohan sa National Government, pinaagi sa National Electrification Administration og ingon man ginapatuman sa Surigao del Sur Electric Cooperative. Pinaagi sa maong programa, napadangat ang serbisyo sa kuryente ngadto sa mga panimay nga dugay ng gahuwat mga masudlan sa elektrisidad. Gipasaugda nga pag-abot sa kuryente sa sitio Bakakaan, dili lamang nagpasabot sa pagpasiga sa mga suga sa panimay, apan naghatag usab kini og dugang oportunidad alang sa mga mulupyo sa dapit.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang balikan ta ang dugang mga taho dito ng lapita sa may area sa Northern Mindanao. Gipangita karon sa kabulisan sa Valencia City ang 48 anyos nga lalaki human kining giluba sa makaduhang higayon sa iyang kainom dito sa Purok 17A, Barangay Poblasyon Valencia City. Sigon sa report, ngadto sa regional office sa PNP, nag-inom ang 49 anyos nga bigdima ug ang suspect sa diyang nagkalalis kini samtang parehong hubog. Misang pod sa Sukmagay, ang maong lalis sa tungod sa nagabunot ug kutsilyo ang suspect og dungkab gayon ang bigdima sa iyang likod. Dali nga gida ngadto sa bahay tambalanan ang maong bigdima ug luwas kini karon gikan sa peligro. Samtang parain pang ginapangita karon ang suspect nga miipsot ug mikaril pagdagan huban ang maong krimen.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Samtang napaalim usab karon sa bahay tambalanan ang 33 anyos nga lalaki human kining gitiro sa wa mailing suspect didto nga dapita sa may dulugon na Bugidnon. Sa karon padayon pa usab ang imbestigasyon sa PNP kalambigit sa maong insidente.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Samtang 38 anyos nga lalaki na sikpaw sa bypass operation sa munisipyo sang Tubod, Lanao del Norte. Sa iron tang detalye nini, gikan Joy FM Pangel Bay, ang nasa linya si Renz Sumalinog.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
6: Nagpan sa kapulisan ng usap kasuspitsado ng 38 anyos nga lalaki at sa gipahigayong drug bypass operation dito sa Purok 3, Barangay Malingaw, Tubod, Lanao del Norte. Ipahigayan ang operasyon sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Tubod Municipal Police Station sa pakikoordinat usab sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10. Nadakpan ang suspek human na palitan kini sa pursuer buyer o gusaka putos na gituho ang shabu. Sa pag-body search nini ang suspek nakuhaan pagikan kaniya ang duha ka putos nga adunay sulod nga giduduhang sabo isip dugang ebidensya. Ang nakumpiskang ito ang sabo adunay kitibuk ang nga gibukaton nga 0.82 grams o gibanabanang kantidad ini nga kapin 5,500 ka pesos. Karon anana sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station ang suspek o giandam na ang kaso ipasaka bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.41 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Daghang salamat sa kaubang Renzo Malinog, gikan na dinhang bahina sa may Joy FM, Panggil Bay. O pagtamyaw sa atong mga tagapalamati, dihang dapita sa may area sa Panggil Bay, maadyong buntag ninyo.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Sa dugang dudling sa atong mga taho karong buntag, gikan na area sa Davao, nagpahigay ng Department of Labor and Employment, Condole 11, Davao del Sur Field Office, og Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination. Sa Municipal Gymnasium sa Magsaysay, Davao del Sur, gipangunahan kini ni Provincial Director Leo Ariel Pepito ang kalihukan na uban sa mga partner agencies ug stakeholders diin gipasiugda ang pagpanalipod sa mga bata batok sa child labor o paghatag og suporta sa ilang pamilya. Lagip sa mga kalihukan ang video testimonial sa kanhing profile the child laborer, pagpirma sa pledge of commitment sa mga stakeholders sa diskusyon og responsibilidad og proteksyon sa mga bata og ginikanan og awarding certificates. Nagpadayon usab sa hapon ang service caravan alang sa child laborers og ilang mga ginikanan nga naglaki sa medical mission na haircut, manicure o pedicure, back massage, magic show, pagkaon o gift giving.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.43 ang atong oras, samtang sikpaw ang duha ka individual tungod sa aligasyong pagapangilad o estafa sa barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Gila ang mga dinakpan nga mao si Ani o si Loloy. Matod ba sa inisyal nga investigasyon, nagpaila ang truha nga sekretarya o representante o tagiya sa lokal nga tindahan o nakiktransaksyon sa mga customer o nangunek taghalin sa tindahan nga wala na hibalo o nagtugot ang ilang amo. Misulay matod pa og ikiyas ang duruha, human ang maong transaksyon, apan gigukod sila sa mga mirespondeng personnel sa Kapalong Municipal Police Station, hinungdan nga sila ang nangadakpan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.44 ang atong oras. Live usab kita karon nga madunggan na og makitaan nga pinaagi sa ato ang social media account. Pangita alamang ninyo ang Joy FM 102.3 sa Facebook platform. Samtang dugang tudling dito sa may area sang Dabao, kabsan sa kinabuhi ang 66 anyos nga lalaki human kining gitigbas patay sa iyang silingan atol sa panagdali sa Purok 28-C, Kawayanan, Barangay Madaom, Tagum City. Gabi ini adong adlaw nga Sabado, sigon sa report nga ang biktima mao si alias sa Nonoy, samtang ang suspect mao si alias sa Daday, 55 anyos. Subay sa investigasyon, gikan sa panagtapok sa ilang silingan ang suspect og mipadong sa bahay sa biktima asa naglalis ang duruha tungod sa matod pa nauna nga panagbingkil. Dugang pa nga gitigba sa suspect ang biktima sa nagkrain lang parte sa lawas gamit ang sundang. Nasikpaw sab dayon ang suspect sa mga pulis nga meresponde sa maong dapit og na-recover sab ang hinagiban nga gigamit ni ining maong suspect. Pitsado.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntagikan sa may area sang Dabao, luksuhan ta karon ang mga hitabo dinhing bahina sa may area usab sang bar.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Formal na ang giablihan ng bagong Professional Regulation Commission kung PRC Barm Satellite Office sa City Mall, Cotabato City. Gipanigay ng inauguration ceremony alas 9 sa buntag nga gitambungan sa mga opisyal sa PRC Central o Regional Offices ingon man mga tinunaan gikan sa Bangsamoro Government. Tumong sa maong satellite office nga mapaduol og mapapaspas ang serbisyo sa PRC alang sa mga professional o board exam applicants sa maong rehiyon.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.46 ang atong oras, samtang formal nang gideklara nga anaa sa stable internal peace and security kun SIPS condition ang lalawigan sa Sulu Gipangunahan ang seremonya nga gitambungan sa Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dungan si Sulu Governor Toto Tan II ug Vice Governor Abdul Sakur Tan. Lagi sa ginpadigayon ang formal nga deklarasyon sa SIPS sa pagpirma sa Memorandum of Agreement, mga mensahe gikan sa national local leaders ug pagpakita sa mga nakumpiskang armas. Aduna usay symbolic release sa kalapate ug pledge of commitment gikan sa mga stakeholders.
3: Nang kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas sa 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Angol ang 30 anyos nga si Dumasingkil Ayunan Jr. alias Debbie Datsa, human kining gitiro sa duha ka mga armadong lalaki sakay sa motorsiklo dito sa Tunggol Bridge National Highway Barangay Layoga Pagalungan Maguindanao del Sur kagabi. Siguna sa PNP nga gipadayon sa biktima ang multikaba samtang dungan ang iyang pamilya diyang kalit lamang kining gidigitan sa running and tandem o gitiro ang biktima dayon gidagan sa bahay tambalanan sa Ayunan human nga nakabaton ginigsamad sa lawas samtang padayon karon ang pursuit operation o investigasyon sa PNP.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, gikan na dito nga bahina gihapon na sa may area sang Barma region. Duha kalalaki ang nabugto ang kinabuhi human matod bang gipamusil sa wa mailhing mga suspek no samtang sakay kini sa payong-payong sa sitio Canten na barangay Pembalakan mama sa pano Maguindanao del Sur. Subay sa impormasyon na nagsakay ang druwa sa payong-payong diang kalit lamang kining gipang tiro sa suspek. Samtang karon padayon pa ang investigasyon sa PNP kilang bigit sa maong insidente aron masigpog mailhan ang mga suspetsado.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:48 ang atong oras samtang dinhing bahina sa Region 12.
3: Tinig ng kanayunan.
4: Swerte nga wa mapagan ang 28 anyos nga lalaki human kining gitiro sa 43 anyos nga suspect sa barangay Poblasyon 2P South nga Rabato ni atong nakalabay nga adlaw. Subay sa report sa PNP, naitabo ang insidente bandang alas 8:10 sa gabi dito sa barangay road sa Puroka 9A. Sigun sa PNP, giparada sa biglima ang iyang gimanahong motorsiklo dihang giduol kini sa suspect og mibunlot sa iyang pusil og ipabuthan kini maong biglima. Bisa nini, wa maangol kini maong biglima sa mga insidente. Alas 8:15 sa gabi diha madawat ang sumbong sa PNP hinungdan nga dayon usab nga miresponde ang kapulisan na aresto gayod ang maong suspetsado.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:49 Philippine Standard Time, kadto ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Dungan ang atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
3: Tinig ng bayan,
4: tinig ng bayan. Igala sa atong pagbalik mga balitang lokal, atong iyagyag ganinyo human lamang inibibila sa atong mga pahinumdum.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
8: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
9: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
10: Ngano di ay pre?
9: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
10: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
9: Alangan pre. Anga lagi.
10: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
9: Ganado capsule pre.
10: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
9: Ganado Capsule.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
4: Atong dawaton gini nga taho gigan sa atong kauban na ganiya pa rin naka-standby din ang dapita sa may mega market ning Dakbayan sa Kilapawan. Ang market report ni Tinig 30 Junior Rappi.
3: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
11: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210 tambahan 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna beri 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nokos ng gamay 180-220 kada kilo, pusit ng dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ug mao kana mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaunggikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
3: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat, Junior Rapi. Garon sa ironta ang mga reporto sa pag-development gikan sa may Pipalma area. Naanausap na ka-standby ang atong kauban. Maabdi kong kaubang si kaubang June Villasoto gikan sa may Pipalma area.
3: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
4: Kaubang June.
12: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-Pakinugya. Mahigit sa 2,000 mga runners mula sa iba't ibang munisipyo ng North Cotabato at Special Geographic ang nag-iisa sa 5-kilometer fun run ng lokal na pamahala ng Piqueta. Ito'y bahagi ng kanilang pagdiriwang na 77th founding anniversary. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng temang Pikit at 77, United in Diversity, One in Direction, na nagtipon o nagbigay daan sa pagtitipon ng mga tanahok mula sa iba't ibang sektor at komunidad. Kasabay nito ay sinagawa rin ang Zumba sa pagtaguyod na aktibong pamumuhay at pagkikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkalusugan at pampalakasan. Sa open mail division ng una si Mariko sa Tinigan ng President Roarte na sinundan ni George Dutolio ng Kabakan at Clinton Robia ng Arakan. Sa open female division naman ng una si Irizaline Umal ng South Cotabato, Yashiva Daligdig ng Kinapawan at Lady Delia Monte.
4: Kaubang June? Nawala ang signal ni Kaubang June Villasoto, ano? Nihinay ang signal.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ato lamang sulayang makabalik nga ni sa atong linya, ano? Si Kaubang June Villasoto, mihinay ang signal sa atong kauban dito nga dabi.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, sa ating mga sa National Government, usabang nga mahatagan gayod o mapakusog ang panginabuhi nganha sa mga pamilya katambayayong ang DSWD sa pagpatuman ining Sustainable Livelihood Program sa nasod kun asa gituman kini sa DSWD Field Office sa 12 pinaagi kang Regional Director Loreto Cabaya Jr. Ilawom sa maong programa ana ay 388,000 nga hito production project ang nahatag nga sa Bagumbayan Agua Logic SLP Association sa Barangay Tambak Tulunan og 300,000 pesos nga bottled chicken pastil and banana wrap rice pastil production project alang sa West Patadon kapamagayo na SLP Association sa Matalam. Formal kini nga gihatag kagahapong adlaw ngana sa mga recipient niining maong proyekto.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Samtang nagpadayag og suporta alang sa ginpadayag Youth Choice Drug-Free Life Engagement Program nga giorganisa sa Department of Interior and Local Government ang Provincial Government pinaagi kang Governor Emilio Mendoza sa gihimong aktibidad dito sa may Kabakan nga gitambungan sa usa gatos kay mga magtutungha sa Kabakan National High School. Sa usa ka simpleng programa gipapaabot ni SK Federation President Karin Michi de Guzman nga langkob ang kaimportansya sa usa ka hapsay nga disposisyon sa kinabuhi ug paglikay sa ginadiling nga droga ang pupwedeng makaguba gayod nga nasa kaugmaon. Diin na gihatagagaduot nini ang kaimportansya usaba sa panagiusa o gaingon man pagtamod nga nasa balaod.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Din gila ang Cotelco isip top performer og fiscal discipline awardee sa 2026 FDC Consumers Appreciation nga gihimo dito sa Cagayan de Oro City. Gilangkuban na kini nga maong pasidungog isip pag-ila sa hapsay og disiplinado nga pagtuman sa Cotelco nga na sa mga kasabutan sa pang-supply sa kuryente niini nga gikan sa FDC Misamis Power Corporation nga usa sa mga power supplier sa kooperatiba. Sa mensahe sa pagdawat gihatagag doon ni Cotelco Director Romeo Torres nga ang pag-ila ang dili lamang alang sa performance sa maong kooperatiba kundi gasalamin usaba sa ligong pakigatambayayong sa FDC o paghatag nga na sa maayong serbisyo sa kuryente sa mismong komunidad. Ginahalad sa Cotelco ang maong pasinungog sa mga board of directors, sa management o empleyado sa kooperatiba nga padayong nga nagapaningkamot aron mapaayo ang performance o paghatod niining serbisyo. Nagpaabot sa usab og pasalamat ang Cotelco sa FDC sa padayong pagsalig, kooperasyon o suporta samtang gipapaligon ang commitment nga mapabilin ang maayong paghatod og serbisyo nga na sa mismong komunidad.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Alas 5:57 ang atong oras Philippine Standard Time. Mas gipadali na matod pa alang sa mga biyahedor o commuters ang pagsakay sa tricycle nga magbiyahe papaingon sa lain-laing mga baryo dinis Kinapawan City human nga gibalhin ang ilang terminal sa Kinapawan City Old Terminal. Makaplagan karon ang sangpit nga terminal sa tricycle nga gabiyahe papaingon sa lain-laing bahin sa lungsod nakasentro kini sa Kinapawan ug mas sa duol nga mga nagunang establishmento. Sigon sa City Information Office, nasa kapin kukulang 20 ka mga Tricycle Drivers Association ang miyembro ni ini ang gabiyahin na karon din ha sa mismong terminal. May kapin na 1,000 tricycle usab ang nakaandam nga maghatod sa mga pasahero. Sa bagong lokasyon, mas mapasayon gayod ang pagsakay sa mga commuter.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
3: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
4: Alang sa atong police report karong buntaga. Alang sa atong police report karong buntaga. Tahogikan na sa hawanan sa PNP. Bugdo ang kinabuhi sa usa ka miyembro sa PNP. Humana matupag itiro kini sa wamiling suspect sa sitio Rabiran, Barangay General Luna, Carmen Cotabato. Giila ang bidima nga si Patrolman Faisal Buwisa na Alang, miyembro kini sa 14th OFIFA Maneuver Force Company sa Regional Mobile Force Battalion 14-A SGA Barm. Subay sa report sa Carmen Municipal Police Station, nagpaligay og patrol operation ang kapulisan sa dapit dihang makita ng usa ka lalaki nga nagabuyod gilid sa kalsada nga adunay samad sa O. Dahil nga gidagan sa kapulisan ang bigdima sa bahay tambalanan apan gideklara siyang dead on arrival. Laki pa si Alang sa MILF MNLF Kota Himagsika Batch 2. Padayon pa ang makunting investigasyon kalambigit sa maong insidente.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Alas 5:59 na ang atong oras sa higala. Kadto ang kinadibukang laray sa atong balitaan. Garong unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Garong adlaw nga Lunes sa 28 ng buwan sa Setyembre tuig 2026. Dahil salamat sa iyong pag-uban ngayon sa atong dulumanon, sa atong mga kaubanan. Gikan din na sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM at sa may Davao Oriental. O ginuman din sa Kinapawan City, Provincia de Cotabato. Sa talangan nato nga mga tagapalamati, ini nga mga takna karon. Ingon man, ngayon sa online ha. Dahil salamat sa inyong pagpalamati ngayon sa atong dulumanon, karong mga takna. Kilom-kilom, kumusta man ang kawanangan dinis Dakbayan sa Kinapawan? Kumusta usab sa inyo din ha? Muraga mapanganuro ng atong kawanangan ining mga taknaa karon. Maadyo nga buntag usab di ay sa atong mga barangay leaders. Oy, kay Kapitan, kay Kagawad, maadyo nga buntag, kumustang gibati ining mga taknaa karon. No? So, postponed ang eleksyon, ano? Karong tuiga 2026 o 2028 gimove sa atong national government. Inputo ada sa isna nga atong oras sa higala. Dengan salamat sa atong pagpanag-uban gani sa atong tulumanon. Hangtod ug mga adlaw subli kita marag-uban magdungganay gani sa atong tulumanon nganhi sa Joy FM. Gikan dinhi sa Joy FM Kidapawan kini si Dinig 43 sa John Andro Tabugok maayong buntag kanatong tanan.
3: Dinig ng bayan. Dinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
13: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
14: Parang ilog ng manok.
2: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
14: Yung Yaki Capsule po.
2: Tapos?
14: Yun lang man ang nag-ano, parang lambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
13: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
14: Duha ka ang isa, usugod mukhaon. Niya ka ng isa, buyag po patulog.
2: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
14: Matagbuntag, paimno na ako, humali na sumahaw, paimno na ako Yaki.
2: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
13: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
15: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Nakoy igagaw nga, nangupong ang tiil, diritsun abot na dere.
17: Oo.
16: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako ito, duha ka pad. Na, naayo?
17: Duha ka pad lang ang yan,
16: Gino? Duha ka pad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
17: Oo.
16: Okay, man.
15: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
18: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
19: Naggagamit daw ka sa ganado. Tinood ni sir?
20: Tinood ni sir.
19: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga sir kung unsay epekto sa mga sa ganado?
20: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwang ka, mag-switch ka, automatic yun.
19: Pusay, sir boy, muabot siya ka ng tag mga kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugan yun, nga epekto, may experience pa ni mo ingana, gyapon?
20: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
21: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
22: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
23: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
24: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop.
25: Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop.
24: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblasyon Karaga, Davao Oriental.
26: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The facility is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

Maayong buntag, mga katinig! Lunes na sad, mga katinig, no? At sa 28 na sa bulan, sa Setyembre 2026. Welcome, welcome sa itong programa, mga Tinig ng Bayan. Kinigi hapon, si Jams Palmahili, inyong kauban sa kahanginan. Ayan, good morning po. Mata-mata na ta, mga katinig, no? Medyo wa naman nagkusmout na itong weather karon, mga katinig, no? So, medyo good weather tayo today. Hopefully, mga katinig, dili na mag-ulan, no? Kamusta, kamusta mga katinig? Kamusta ang preparasyon karong Monday? Ang dami pong nangyari last week, no? Na-postpone ang election this November. And doon na kaning update sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. And now they're planning to contempt, no? Mayor Baste Duterte if dili siya mo appear sa kaning trial sa impeachment ni sa iyang igsuon, no?

And then, nag-wage hike, mga katinig, no? Well, for some, actually, blessing kini siya, mga katinig. Ibig sabihin, itaas ang kaning sahod, ay, itaas ang kaning pamiliti, no? Kanan itong mga drivers. At mga drivers, of course, sila ang unang makabenepisyaro, makabenefit from this because pag mataas ang pamasahe, syempre, mas dako po ang ilang kitao ni na day, no? But the downside to this, mga katinig,

kaning mga ordinaryo na Pilipino, no? Kita, in other words, kita mga katinig. Luoy kita. Bisaka ang lana. Anay rollback. Sunod ani mga katinig, ang musaka. Of course, mga basic, kaning mga pamalito na to, no? Kaning mga basic commodities. Sabon, kanang ginagamit na to sa itong balay everyday. Nya, padulungay na pa dyan ang December mga katinig, no? Nagkalisod ang kaning mga Pilipino.

Mayor Claire Castro, mga katinig, no, na siya nga dahil sa pagsusumikap ng pangulo ng gobyerno ay naabot na natin ang upper middle income status. Ay, talaga nga namang hindi ko alam kung ano bang sasabihin ko, no, mga katinig, no? Mao nang auban, mga katinig, no, karon naga-walking na, naga-walking, naga-bike. Kaya mas makatipid man sila, no? Mas makatipid nung ka na magsakay.

Ito kanyang mga blue collar the workers na to. Pila na lang may matikom nila ani nga pay. No? Syempre yung budget da dili papaigo sa usa ka pamilya mga katinig. Karon nga panahon perting lisuda na gyud mga katinig. Muna-muna na jud tag ipit ani nga piso no? Iana kalisod ba mga katinig tungod kay ang nahimo ta nga receiving end. Aning pagpang-ipit sa itong gobyerno mga katinig? As far as I can remember, kahinumdum dyan ko mga katinig, nga upon running ni ingon kini si President Bongbong Marcos Jr. nga dili na maghirap ang mga Pilipino. Kasi nga bagong Pilipinas, bagong mukha, unsa to? Bagong Pilipinas. Asa na ba ang bagong Pilipinas? Parang hindi ko naman nakikita. Ewan ko lang kung ano ba siya sa kong mata or basig na adjod. Nunya, di lang dyan ako magitan. Di na ako magitan. Di po na ako ma-feel mga katinig, no? Sa may bagong Pilipinas, ani nga nagbuyod, mantawta, nagbuyod tas mga kaning kalisod mga katinig. Grabe ang kalisod karong panahon. Apayuban ani nga pamilya mga katinig no, kanang big families ba nga na nabilong sa kaning vulnerable sector. Kung sa maipakaon ani ni silang pamilya mga katinig. Nga padulungay pagyud ang December. Nanapoy mo ingon nga 500 ang budget. Tama na kuno na 500. Nakaminos. I don't know mga katinig ha, pero sa akong obserbasyon no, well, apart sa kaning paglaye ni Mary Jane Veloso, oh, that's a good thing, no? That we should praise the government for that. But not the president. No? Dapat, kumbaga, dili man na siya nga. He's just a representative of the entire government of the Philippines, but grabe po makapraise ang ubano eh, no? But we are grateful no, nakalaya niya itong igsuon na naipit po na ni human trafficking. Because then again, Mary Jane Veloso is just one of the many. No? Isa ra siya sa daghan po kayo ng mga babae, mga mama din sa itong nasod. Nga nag-look after sa kaning makahawas ang ilang pamilya sa kalisod. So, nag-abroad without knowing human na trafficking di ay ang padulungan. Perting lisura mga katinig. Kasi imagine mga katinig ha, even the professionals mga katinig, they opt to go abroad, no? Nag-abroad atong mga professionals din eh. And you might ask why, nga no, mag-abroad man sila, nga professional man sila, no? Naama sila trabaho dari, like, if mag-apply sila, ana, madawat man sila, kay professional man. But that's the problem in our country. Kay even ang mga professionals, dili satisfied with the pay. That's the problem. Daghan pag yung trabaho, gamay pag yun ang sweldo. Kumbaga, or if dili gamay, dili enough ang sweldo, mga katinig. Compare dito sa gawas, times 2 ang ilang kitaon. So, dito na lang ko, at least akong magkapoy man, at least, no, well compensated akong kagapoy, kumbaga ba. Karon, dari sa itong nasod, kapoy na gani kay ka, di pag yun enough yung sweldo, daghan pag yung kaltas.
karon nga panahon mga katinig, a question bubbles up mga katinig, no? Pila man jud ang budget karon nga panahon para makakaon ang usa ka pamilya og 3 times a day? Ilaman jud mga katinig?

Hindi ko alam ano ba ang basis nila Yusek Claire Castro, no? Gumuingon siya nga naabot na natin ang upper middle income status. Paano? Paano 'yun? Eh marami pa ngang walang trabaho. Yung mga fresh graduates, dari mga professionals nga walay trabaho. Kaya mangita pag trabaho, pangitaan mo pag experience. Nangita ganit trabaho para maka-experience. Napayuban nga makuhag valid ID. Need puro valid ID para makakuhag valid ID. Only in the Philippines, sagyo na ang mga katinig, no? Mahirap na nga tayo. Pinapahirapan pa tayo. The irony. Nisaka ang kaning pamasahe, pero atong sweldo, tagpabilin. Gilansang mga katinig, gilansang gid kanunay. Wa ni sibog. Wa gid na tarog. Mo nang makaingon ta ba nga ang uban na ani nga professionals, mga broad na lang gyud tanan. Kay magunsa man kadres nasod.

hanggang kailan ba tayo mag kanos amang takatinig mag-antos? Nagkalisod nga nagkalisod in town ang mga ordinaryong Pilipino. Kaya ang kaning mga government officials na to, aircon lang sa office. Pakuan dayon og kape. Nya mag-travel dayon abroad. Nya makapaliteg mga mahalun nga gamit. Ang pangutana, kang kinsa man ang kwarta imong gigamit, sir? Sa katawhan, luoy kay mga blue-collared workers na to. Nag-antos sa kainit sa panahon. Yung magtrabaho, bisag nagbaha. Inya sila dito. Nagsakay-sakay ras airplane. No? Yung uban na mga katinig, if masakpan na silang kabuang, patik-atik dayon, pabuang-buang dayon. No? Na kunuhay sakit. Pa-admit dayon. Maglisa dayon ginhawa. Ana manak mga katinig. That's the usual. No? Nasanay na tana mga katinig. Imagine mga katinig, ha? Karon baka kita og kawatan. Nga grabe ang treatment, no? Princess treatment kayo mga katinig. Pero mga ordinaryo nga Pilipino, naglisod na ginhawa, naglinya paghihapon. Maglista pa. Magkuha pag mga vitals. No? Ang kaning mga kawatan, dito sa Mahalon Hospital. With all the machine and the doctors and the nurses. Kaning mga igsuon na to nga nagkalisod intawo nagdasok sa ospital, diba? Grabe ka kulela, tanan na lang yun sa Pilipinas ambot. I hope to wake up one day nga kumbaga makaingon ko ba nga anong mo gawas pa man kong nindot naman ang panginabuhian din he sa Pilipinas. Okay naman. I hope one day, unta mga katinig, no? In this lifetime, makatagamtamputag maayong ang pagpanerbisyo. Gili kaning murag gigara-garaan raman kita mga katinig. Gili gid murag gigara-garaan ni gid ta mga katinig.

0: Ahay, mga katinig. Anyways, no, mga katinig din sa Katilog Boston na maka-avail mo 10% discount, no, if mag-avail mo og Yaki products din sa tong station din sa Katil, no? And of course, katong gusto mag-avail sa itong mga Yaki products available, kanunay din sa Kanami Building. Ayan mga katinig, no? Daghan gid kay kog kaning gusto ingon or share kabahin na ning itong kalisod karon ng giagian, no? Pero alang sa dugang hisgutanan sa national mga katinig, makauban na ito si Caro May Elusfa, Caro B. Padilla Season o Gloy Rosario. Kini inyong katinig, Jams Palmahil. Maayong buntag, Davao Oriental.
1: Kining premium attorney o kining gold, kini siguro gihapon itong mga electric vehicles nga nagadagan na as taxi, tama ba?
2: Dili gyud po. Depende na siya. Naman ko yung katang kabantay kanang sa mga ang tawag na mura siya luxury na taxi.
1: Ah, okay. Kanang
2: so, yun siya sa ang tawag na sa regular nga mga taxi.
1: Mm-hmm.
2: So, mana siya ang atong di koan pasabot ani nila.
1: Mm-hmm.
2: I'm not sure kung naana within even sa Cebu wala ko kabantay ana niya no. Na taga Cebu man ko. So probably sa Manila lang din siguro ni sila. Premium silver and premium gold.
1: Mhm. Mo daghan man gadagan sa Cebu nga ano pero dili siya kabutang nga taxi pero kabalutan nga pasahero kining mga ano mga mamahalon na sasakyanan.
2: Oh, mga
1: Mercedes Benz
2: mga sasakyanan.
1: Oh.
2: Mm-hmm.
1: Anyway.
2: So yeah, mga luxury vehicle na luxury siguro bidang gamit ano niya.
1: Mm-mm. Attorney. So, we do not know kung asa diri sa ilahang 80 as ang
2: 85.
1: Ah. Mm. Are there other classifications, attorney?
2: Ang
1: muguwa sa
2: ang wala na lang nato na discuss is ang PNVS or ang kining mga Grab ana.
1: Yeah. Yeah. Ah. Na rate sa mga ano, TNVS?
2: Sa TNVS ang iyahang namagyapon na sila yung somehow mora o flag down rate. So from for the sedan, from 45, nahimo na siyang 65.
1: Mm-hmm.
2: And then sa kanang mga AUV o SUV, kaya naman po yung mga kanang niya, kanang Innova,
1: yeah.
2: Mga Montero, ana.
1: Mm-hmm.
2: From 55, nahimo na siyang 75.
1: 55
2: and then sa mga hatchback, parehaan ng GSM kay kwan na siya kategorya na niya taxi man no kana pero namin mga hatchback po nga kanang TNVS kanang from 35 nahimo na siyang 55 and then sa premium nga TNVS from 145 nahimo na siyang 165.
1: Mm-hmm. Unsay classification ani mga electric vehicle sa nga taxi na karon attorney ginagamit as taxi?
2: So
1: I presume lahi po nilang rate.
2: For now same lagi na sila pa room no.
1: Aha, okay.
2: Same lagi na sila. Although ang advantage ana is lesser ang operational cost.
1: Yeah.
2: Sa operator.
1: Yeah, attorney, I've been taking notes, but aduna ba tay kuan, makapangayo ba ta og soft copy or aduna ba yung website nga ma-access nato ang details niya ni para sa ato ang primetime news?
2: Yes, mabalik-balik
1: po nato.
2: We could just visit the Facebook accounts no sa ato mga LTFRB offices. The central office is LTF Land Transportation Franchising Regulatory Board ang nakabutang na ang siya tawag ani na kanang Facebook account name.
1: Mm-hmm.
2: And then sa atoa sa Region 12 LTFRB Soxargen
1: ang Sox,
2: nakabutang
1: okay.
2: Na Facebook name.
1: Mm-hmm. Attorney, daghang kay salamat sa imuhang mahinungdanon kay mga impormasyon nga gihatag sa atong tigpaminaw ug sa imuhang panahon. Basig aduna ka pay gustong ipaabot sa atong mga tigpaminaw nga na wa na mo na pangutana kanimo.
2: So sa atong mga tigpaminaw, I know nga ano, medyo lusod na ang panahon, pero ato lang kung samton nga murag kailangan na gini nga kanang ato pong ihatan ni na fair increase kay kaluoy pod ang atong mga kauban sa transport sector nga sila lang tawo na ang nagbaguong sa o ni kuano ni salo sa fuel crisis na nahitabo recently. So para po nung matabangan na to sila o para po na makakontinue sila o

0: ang ato pong mga kanang mga service provider nihatag po sa quality na atong gina-expect, especially na ni bayad ka sa sakto nga litihan. Kami sa LTFRB, I would be honest nga dili din namo kaya nga tanawon ang kada usa ka dipatahero nga saktonan.
1: Mm-hmm.
0: No? Kay pipila raman ni sa tibok nga region. So, mangayo mi sa inyong tabang nga matanaw puni no nga part sa ilahang serbisyo na indeed they are providing the public the quality no nga you deserve as being passenger. So ang atong opisina na may hotline no 1342 or you could visit our manang Facebook accounts and you could send us your complaint. Please make sure lang no that you got the particular particular details sa kana nga unit bisag ang plate number lang og asa mo padulong.
1: Mm-hmm.
0: No outside ruta ana nga di pasahero nga sakyanan and then we will do the rest na after we receive your message. So kana lang magtinabangay lang ta and keep safe everyone.
1: Mm-hmm. Daghang salamat attorney sa imuhang panahon og more power sa imo og sa imuhang opisina.
0: Salamat kayo Rom og salamat pud sa imong mga tigtaminaw and dayong buntag kaninyong tanan.
1: Okay, mga katinig mo kato ang tingog ni Attorney Pablito Pinigyan na sa LTFRB 12 mga katinig kini mura og sadya nga masubo pud no. Sadya nga masubo mga katinig, 1 year ago pa ni nga gipangayo sa ato ang mga bus operators no kining maong increase and for sure dili ni mo ang figure nga ilahang gipangayo but mao ni ang gihatag sa ilaha and since a year ago mga katinig daghan na og mga pagsaka sa ano presyo sa ato ang mga fuel og mga lana. Mga katinig, ato ning tagud-taguron atong palawigon ng paghisgot niya ni kaya na dili po ni I'm sure dunay mga commuters pod nga mupalag ni ani. Ato ning balikan niya human atong pangape mga katinig. So katong mag-uban ta magsabay ta. No katong mga ginikanan diha nga gaandam sa pamahaw sa ilahang mga anak nga maadto sa tulunghaan nga kapi-kapi nan kupiyaki ato ang imnon ay 3 in 1 ay 5 in 1 ug na ay 7 in 1 ug ato pong iandam dili nato kalimtan nga usa pa tunghaon sa ilang eskwelahan ng ato ang mga anak ato silang tagaan og more power og more depensa ato silang paimnon og kanang Kidi Yaki Vitamins.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nagboundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nagnormal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang lihok pipiro sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo lang ako sa imo nagtanaw. Pag makainom ko o Bilongga o Yaki, okay akong pamahal.

0: ate.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas nga nang sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawa gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba? Honey.
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Alas 6:38, mga katinig. Alas 6:38 mga katinig, welcome back human atong gisgutan na to kining bagong rate sa pasahian, no? Diya sa bus, sa taxi, sa van o sa mga jeep. Hopefully makakuha po ta o comment na unya sa ato ang guest. Pero kining ato ang guest, mga katinig, suki na to ni o atong gisgutan na kaugban si attorney Isagani, Kaloy Sarate, kining mga katikaran diha sa national kay karong adlaw, mga katinig, adlaw nga Lunes, sa gina-expect nga mo testigo kini si Davao City Mayor Sebastian Duterte diha sa impeachment court ug mga katinig, aduna po yung mga bagong development kaya adunay usa ka kanhi policeman nga adunay mga akusasyon na initially nahisgutan na to ni with Attorney Sarate sa dihang nakahinabi na to siya last week ato ning paningkamutan mapalawig gamay ang paghisgut niya ni but first of all attorney mayong buntag, welcome sa Tinig ng Bayan. Attorney Sarate,
8: ito ang mga tigpaminaw, good morning.
7: Yes, Attorney Sarate, what should we expect? Ano sa ma-expect na to? Karon diha sa ongoing nga impeachment trial against Vice President Sara Duterte.
8: Well, karong adlaw ang gina-expect na to, itabayon man itong cross-examination katong representative sa PhilJEPS, no? Kaya wala mo na
7: wala, wala mo cross.
8: Last week, no? Mm-hmm. Nga, siguro, after mahumana na siya, kagipadadaan mag-subpina katong mayor sa Davao City, si Sebastian Duterte, kung musipot siya, probably, i-present na siya as kining hostile witness, no? Okay, we cannot expect him na mahimo mang voluntary witness sa prosecution at sa interest siya yung suon. Mm-hmm. So, ang nature man lang sa iyong testimony po, dugtong na dito sa testimonya sa Securities and Exchange Commission o sa PhilJEPS nga na ay mga transaksyon yung gisunod kining GenCorp, no? Bilyon-bilyon, no? Milyon-milyon na transaksyon nga kining GenCorp gitiklara ni nga usa sa korporasyon nga na ay interest ang Vice President, no? Yung butang yan si Ang Sab-El. Pero dito sa SEC records, wala siya, no? Wala ni nabutang na may stockholder ba o director ba kini si Sara Duterte dito sa SEC records, no? Ang naa dito makitaan na ang major stockholder ang GenCorp, kining gitawag na JTC Corporation, no? Nga maragiling po nila dito kay Jaime T. Cruz, isa ka negosyante nga duol sa pamilyang Duterte ug gani gi-appoint kini nga mara special envoy to China sa panahon sa kanhi pangulo nga si Duterte, no? So ang makita siguro nato din ni Romy, gina-try sa prosecution establish, no, kaning paper trail, no, nga naagoy negosyo nga lay interest sa negosyo kining si Sara Duterte ani nga mga korporasyon, no, og posible dinhi niya dinhi gikan katong iyahang pagsaka sa iyahang wealth, no, or sa iyang assets, no. Pero in the course of kini presentation sa mga ebidensya, katong mga korporasyon manggod nga na-declare na naa siya, wala man nag-declare o mga dividendo. So, nga nung isaka man yung assets, no? So, mauni ang mga gaps ng tama sa kong diingon itong nag-istorya ta last week when alay bintahe ang prosecution, no? Daghan pang mga gaps na dapat o mga buslot na dapat niya ani matabulan or kining mga gaps madlutong niya no, para dito sa charges sa Article 2 na unexplained well.
7: Attorney, balikan sana ako ni si Mayor Basti Duterte kaya imong statement kung yung ka, kung multistigo siya may, which means adunay possibility nga iyahang isnabon ang asumon sa ano impeachment court and if he will unsay aduna ba yung mga ano tulubagon nga legal kung dili siya mo sipot?
8: Well, kung want to siya dito, no, mutuman siya sa subpoena, wala problema. Pero kung iyang isnab ka na, Romy, na ay mga legal consequences ka na, no, pwede siyang isite for contempt, no. Pwede ganun siya may siya mag-warrant, no, kung gusto sa, impeachment court. Kaya tanag, pwede na nimoon sa impeachment court, no, even katong mga processes, no. Legal processes to compel kining witnesses to appear, no. So mo na ang mga consequences din ha, no. Nasa lagingon nga pwede siya mag-invoke og mga objections niya, then but we can only invoke that pag naa ka dito sa
7: witness stand,
8: magka-testify ka na, no, kanang declare ka nang basig maka-ingon siya mga butang, no? Mga mahimo na nung incriminating sa iyaha, or then you can only invoke that, no, katong right against self-incrimination, legally ma-invoke malang nimo na when the proper question is already asked, no, pero not necessarily dili ka mo imong dito kay blanket na yung kadili ko kay I have the right against self-incrimination, no, na dili man po niya ma-invoke katong dili pwede mo testigo ang membro sa pamilya against sa membro sa pamilya, no? Kay that can only be invoked, for example, by a husband against the wife, or ang anak against si ang ginikanan, o ang ginikanan against si iyahang anak, ba? No? Direct descendants lang, no? Line.
7: Ingana dai. Line, no? Kana right against self-incrimination.
8: Yeah, ang right against self-incrimination generally invoke lang gini mo na when the incriminating question will be asked, no? So, dili mo pwede niya invoke blanket na dili ko mo ato kay at incriminating. Wa pa magkakabalo ang siyang ipangutana sa inyo, ha? No? Kung pangutana ang lang dahil ka na are you the mayor of Davao City, naaban na incriminating kay you are the mayor of Davao City. Mangyot, no?
7: Pero attorney, ang sabpena ng agihatag diha kang Mayor Duterte is sabpena ad testificandum ug duces tecum. But pasabot, mo dili lang mo testigo kundi li aduno po yung mga dokumento nga gipadala sa iya. Would you know unsa ning mga dokumento nga gipangayo sa iya, ha, o unsay significance ani as far as the prosecution is concerned?
8: Well, ang tama na, Romy, no, dili sa mo muhatag og testimonya, magdala po sa mga dokumento niya. In fact, kini nga mga dokumento siya na mismo po giamin ni Basti Duterte, no, in his public statement na naagay mga transactions na gisunod kini GenCorp with City Government of Davao. Iya pa ganun gi-correct, hindi lang daw to 12 million ba? Yung siya mga 33 million na, no? Nga niagay na ula, ako, ang tanana kong staff, wala man ni kabalo nga na wala man dito ang pangalan sa Vice President. No? So, gina-expect siguro ng court, no, ng prosecution, o ng court mismo, nadag-on niya katong mga kainan niya, niagi mong gida ni proseso na, niagi o bidding, no? Ipaklas. Ipublish daw nila ni sa PhilJEPS, no? Na nabutang man na sa PhilJEPS. So, or tanan nga mga dokumento related ani mga transaksyon sa gisulod nila sa ng Davao City, at least ang Davao City lang, kaya na may other transactions ko din gisulod po ni GenCorp Romy, no? Sa ubang mga ahensya sa gobyerno. But at ang specific lang, nag-request niya sa kay Basti Duterte, katong gisulod sa Davao City ng mga transactions.
7: Mm-hmm. Murag what is tricky, Dari, attorney, o murag makalilibog kay matod pa ni Mayor Basti Duterte sa iyang public statement nga, kaning GenCorp, sa dihang nag-bid sila, wala may pangalan ni Sara Duterte or bisan apelyido sa apelyido nga Duterte. So, mao ni ang ilang so, rason. So, how do you look at it?
8: Well, that's precisely siguro ang isa sa gusto mong point ni 8% ng
7: defense
8: prosecution. Oo, nga to confirm, nga hindi yung mga transactions gisulot. It's immaterial kung nigawas ba ang pangalan ni Sara Duterte din na o wala, no? Kay the fact na it will be put on the record, no? Other than katong public statement lang ni Paulo ni Basti Duterte, katong mga dokumento manamad sa records impeachment ko, then it will be tied up, no? Mahigot na Romy dito sa sariling deklarasyon ni Sara Duterte si Ansaldem na nga sa interest sa GenCorp, no? Mm-hmm. And against the kung tanawin mo against na lang the constitution kay conflict of interest kid na, no? Nagpakita ka, nagigamit nimo imong posisyon para makakuha kog advantage, no? Sa mga transaksyon diha sa usa ka entity or the city of government of Davao nga gikontrola sa inyong pamilya sa nila bayang hapit na upat ka dekada, no? So posibleng mao na ang punto diha sa prosecution kay nganong ideklara man lang ni Sara Duterte na siya interest din na ubili na tinuod, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Niya, wala man lang na niya kausag ideklara from 2020 hanggang 2020, at least to 2025 man ata, na nasa iyang salen.
7: Mm-hmm. Ang GenCorp.
8: Oo, nasayop na akong staff niya na, no? Inumugid ng basahon, panahon na yun muna, kay kabaluka nga controversial na ang salen during that time, even in 2023 katong magbungkad na ng unit team, no? As early as 2023, you know for a fact na all your actions and records should be masubject na sa
7: ginamonitor.
8: Oh, ginamonitor na. So the fact na you can panat padayon nimo nang gideklara dito as part of your declarations sa imong assets and liabilities and net worth, putasabot ayo gay kalang bigitan din na kami.
7: Mm-hmm. So kining specific testimony og ebidensya is nahulog sa article of impeachment nga unsa ni unexplained wealth ba or
8: unexplained wealth na no relating to article 2.
7: Mm-hmm.
8: Okay, ng general charges diya sa article 2 katong unexplained wealth na ni Sara Duterte og sa iyang pamilya apil na din ang iyang bana. Okay, di man mo nang nabulag, no? Unless may yun sila nga awa, naman may kalabutan sa usag-usa. Pero the presumption is, no, ang ilang wealth, no, gitratan na sa balaod ni usara, no? And munang na yung mga prohibitions na naka-attach niya sa Vice President, no? Paglingkod niya, no? Klaro man ang konstitusyon din na, na dapat ang presidente, ang vice presidente, mga kabinete, hindi na dapat magkaroon ng mga interest, no, sa mga negosyo kay mag-constitute ka na na conflict of interest. Muna na ay panginahanglan niya mag-divest sila, no?
7: Mm-hmm.
8: Kung tinuod, member, paano sila din na, stakeholder sila sa una, pero tungod kay nanumpa naman sila ang mga taas na posisyon, dapat nag-divest sila. So, kung wala sila nag-divest, kana, violation ako sa Constitution, no? In fact, napakita mo na dito, Romy, no? So, testimonya po sa Securities and Exchange Commission representative nga naay mga korporasyon na gani, naging kudya po si Sara Duterte, isip aktibo nga official no sa ilang mga gikutukod ng executive committee.
7: Mm-hmm. And to your mind, attorney, or legally impeachable cases?
8: Well, tana siya, mahulog na dito sa charges nila na culpable violation of the constitution, no? Kapilan na ni mo sa isbutan pa lang nasal, no? So kung kapila na ni mo gi-violate ng declaration ni mo sa SALEN, no, niya requirement pa na sa constitution, no. So no na ang again, no, at this point no mo na ang punto nga gina gusto i-prove sa prosecution. Kung dili na siya ma-controvert later on, no, kung dili walay kontra ng mga ebidensya nga mo pakgan ni ana, then that will remain on the record.
7: Ano to ni? Per se, kinigihapong misdeclaration of kining SALEN ni mo is could be an impeachable offense para sa mga impeachable officers, regardless even if nabakay interest sa GenCorp or what other companies nga nag-earn while you are sitting vice president in this case. Tama ba?
8: Yes, pero again, sama sa kung giingon Romy, no, nanginanglan na more than katong kining declaration against interest ni Sara, katong siya mismo nag-declare sa DN na siya interest din na, no, niya na din sa PICAS, na ay mga korporasyon, wala mo nag-declare o mga dividendo, pero nga nung iba kung hindi pag-ayo ang income ni Sara Duterte, no, napay mga gaps din ha na kinahanglan ma-prove sa prosecution, no? Mabitaw ng probably in the coming days daw kung tumida ang taga-BIR, no? Bureau of Internal Revenue, and probably na ako sila other witnesses, no? Halimbawa na yung mga properties din ha nga on the record na ay pangalan nila sa mag-asawang Duterte, no, si Sara o si Manz Scarpio, na ula nila gideclare, no? So, ako takabalagun sa tamang ebidensya, but, naman, ipadulong ni dito sa unexplained wealth charges, no? Per se, ang kumintag, SALEN lang, hindi mo na ba ng ground for impeachment? May mong ground for impeachment na, kung hindi lagi na hindi mo matugma ni dito sa bantang mga dokumento. Sama sa naitabo sa una ni Chief Justice Renato Corona, no? Corona. Nasa mga declaration siya ang SALEN, pero wala ni siya nag-match dito sa uban pang mga dokumento, sama sa iyang bank records, no? Naaday siya yung mga dollar accounts, no? Wala niya gideclare sa iyang SALEN.
7: Mm-hmm. Initially, so, attorney, last na itong istorya ta dere, na-interview ka na mo, nahisgutan na ito initially ka itong bagong testigo nga doon ay mga aligasyon nga nagdala po siya o mga mali-malitang kwarta dito kang kani Presidente Duterte, kay VP Duterte o kay Pulong Duterte. Now, ang daghag mga questions, ganun karon lang ni ang si posibleng motibo ni ani dili ka ni Binayran. What is your take aning bagong nilutawong whistleblower ko no ay?
8: Well, sama lagi sa akong giingon katong first na itong dispute ni kinalan event gini sa pag-ayo, no? Event ni sa pag-ayo, I understand na naman ang iyang affidavit, no? I-submit na sa NBI, pero kinalan gid ang makuti nga pagtanaw ni ini. Kaya pwede man po mahitabo nga loaded ties na Romy, no? Baka na mag-unatabuan na in the past, no? Ma-remember nyo itong mga witnesses in the past nga ni Kalitugtong nitungha sa mga controversial ng mga investigasyon, no? Baka nakaila, no? Sa mga lain-laing lain-laing panghitabo, no? Na in the end, mga kuanda ini, no? Loaded dice, no? Para ma-divert ang attention sa mga tao or malawgaw ang malugaw ang conduct sa investigation. Although, wala ko nag-ingon, no, na dili tinuod po dang iyahang di-istorya, no?
7: Yeah.
8: E posible man yun ang naitabo, no? So even, daghan na mga mga witnesses, no? Testimonya lang sa mga testigo sila na mga controversial in the past na kini malit delivery of malita malita o sa una bisag dili pa malita wala lang na nahitabo sa panahon ni Marcos, no? Ni Marcos Jr.
7: Panahon pa ni Digong na agyapon.
8: Panahon ni Duterte o sa uban pa mga administrasyon.
7: Panahon ni Gloria, panahon ni Erap.
8: Gloria, in fact, sa panahon ni Marcos Sr., mas grabe po, no? Katong paghatag o mga kickbox sa mga cronies niya. So that is actually dili na lang sa bago. Una bago lang diha, eh, gigimo nilang social control, level up na, nakamaleta na, sa una kayo mga duffel bags na lang, no? Or ibutang nila sa mga karton, o asa ba, karton sa sigarilyo, no? But, ang realidad, Romy, kining mga kickbox, no? As part ng overall, kung anong grabing...
7: Okay na nang hitabo.
8: Grabing corruption sa atong panggamhanan, di na nabago. So, na ay semblance of truth ka ng mga statements ni Imong Ana ang ginil-deliver niya sa mga dagkong opisyal, no? And kinsa man good ang makatestify ni Ana tapos yung naa sa inner circle, no? Sa mga powers, people who are in power. So, kinahanglan yun, mo nang iyon ako, kinahanglan makutig yun yung imbestigahan ni, kay kung tinuod ni, dako kayo nga kuana, no, nga development, especially there is ongoing trial ni Duterte o sa uban pa, no? Kaya that will strengthen the fact na nganong ni kalit o burot ang iyahang officially declared nga assets niya, no, network.
7: At this point in time, Antonio, which office is in the best position to vet this? Kaya nga, dapat i-vet yun siya kumayo, police ba, NBI ba?
8: Well, po na, naman na sa NBI, no? Dapat ang NBI mag-indugan niya ang iyang reputation na premier investigating agency siya, no? Dapat ang datun niya ng mga kaso, ipahin niya ng mga kaso, dapat masuportahan nila, no? Of course, di mo pwedeng anak kalimpo ang record sa NBI, no, in the past, no.
7: Wow.
8: Sa mga panahon nag-give gamit sa politika din, ha, no, that is the money challenge sa iya karon, no, labi na ni nagkatabo nga very controversial no, na statements coming from witnesses, no, na atong malita boys nya kini karon na pud ning another claim sa usa ka controversial po niya testigo.
7: Will you believe nga walay nagpaluyo ni Ani?
8: Karoon mong good yung may, bili ka makaingon nga walay nagpaluyo, no? Naigid na, no?
7: Everybody.
8: Because, kini mga tawahan na, ordinaryo raman po niya mga tao, no? And, hindi ni maglakas loob, no? Gawas niya kung di-atake, hindi siya ginang konsensya po siguro, pero even that, takbayotang, dibit na voluntary sila nga mo hatag og mga testimonya nila ano kung ulay nagpasalig sa ila, ha. Di man daotan ni Percy ang magpasalig, no? No, pero ang ginagawa nato, siyempre, managana man good ang mga witnesses sa ilang seguridad po, o sa seguridad sa ilang pamilya. Pero kung nag-studya kang tinood, nagpasaligan ka sa kuan nga proteksyonan ka kay pasta mo istorya lang kag tinuod, I don't think sayop na, no. Ang problema lang din, ha, kung nagmakak ka nga gipasaligan ka, sige lang, bahala pamakak din na, bahala na kami, bahala mo kana ang sayop siguro, Romeo. Kinala ma-expose ka na, no. Sama sa mga incidents in the past.
7: Aha, uso na ra bang retract attorney? Wala na tay oras, pero ako sa pangutan-on ni kay importante kay ning issue, sahi sumud na kay ning hisgutan ng impeachment. Dapat kalong adlaw i-implement sa ano LTFRB kining fare increase sa nationwide ni sa bus, sa taxi, sa jeep, uban pa except tricycle. While of course maluoy ta sa mga drivers ug mga operators kay kini nga demand since last year pa ni og pila nakapiluan sa increase sa fuel ang nahitabo karon pa ni na approve, but at the same time dapat po dato murag na sandwich na ani kay ang mga commuting public do na pud sila katungod og susama gihapon sa mga operators, mas labaw pa sila nga naglisod. Attorney.
8: Ang problema ng Gudromi, no, mas ang gobyerno ginatagaan niya og dakong importansya ang ginansya sa mga oil companies. Ug so instead na ang burden ang ta, no, kay grabe naman ang ginansya sa mga oil companies bisan panahon sa pandemic, grabe ang ilang ginansya, no? Wag mo sila nalugi, napatay na dunggan ng oil company nga nalugi, no? So karon ang tala panahon nga niabot sa ingon aming grabe ng burden yung ginapasaan sa atong mga katawhan. Ang gobyerno unta ang iyang bias hindi una sa ato ang mga katawhan, no? Kung dili man, kung kay Gigup magipagay sa gobyerno ng mga oil companies, din ang burden i-shoulder sa gobyerno sa
7: dugay na buffer fund, for example.
8: Iyasang i-suspend, halimbawa, ang value-added tax sa mga oil products, no, or excise taxes. Kailangan na siya immediate domino effect, dili lang dito sa ato ang mga public transport, even dito sa atong riding public, even dito sa ato ang mga ordinaryo nga mga consumers, no? Okay. Dili na kinahalan mo pataas ang pamasahe, dili na kinahalan mo pataas dayon og kini mga cost of production, no? Ug uban pa nga na domino effect.
7: Mawad-an pud kuno income ang gobyerno attorney og mosamot ang budget deficit niya ni. Mangutang na po sa laing nasod.
8: Ang income nilang ginatanaw, wala na ginatanaw. Kung sa ba ang pundo sa gobyerno nga naadto lang sa korupsyon, no? So, pwede man na sa budgeting sa gobyerno, katong mga nakita na ito ng mga proyekto na
7: corruptible,
8: sustainable, no? Nga bloated, katangkwaan, no? Mag-realign. So, hindi mag pwede rin, ang sumagmangin sa gobyerno, maghatag na huwag subsidy. Kinta man lang ang makinabang anang subsidy, no? Hindi man direkta makinabang ang kabaganan. No? And sa ningabay na panahon, ang itanggal lang nila na excise tax sa kerosene, hindi man ang pinakadagan na ginagamit, no? Ang diesel man, no? So, di na natin makita, asa gid ang
7: priority.
8: ang mag-away-away, Romy, ang mga katawhan, no? Ang mga driver, kay grabe na po, tanawar ko ng jeepney driver din na, halos di na lang mo padagan kaya sobragatos na ang litro sa diesel, no? Saan pa may dadaon niya siya ang pamilya, no? So, kung mga hindi siya fair increase, karon kaya na fair increase, ang kalaban niya, ang mga
7: katawhan,
8: riding public na po, no? So, kita ang gisabong-sabong dere, pero katoon pang mga naadin na sa gahom o katoon mga hutong sa mga oligarko, no? Na pwede on tagyod ingnan sa gobyerno, hoy, kuwa-kuwa isa na inyong ginansya din na wala lang, nagkatawa lang, padulong sila sa bangko, kay naagyapon, iburot, gyapon pag-ayang ilang ginansya, Romy.
7: Daghang kayong salamat sa iyong panahon, Attorney Isagani Caloy Sarate.
8: Daghang salamat, Romy, na yung buntag.
7: Mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Isagani Caloy Sarate. Siya sa kanhin siyang kongresista, representative sa sa nilang bayan muna. So mga katinig, huwag na magkintay oras, lampas na sa ato ang oras sa ngalan sa atong kauban si Tinig Corinta Ruby Padilla Season, kini si Tinig Dos sa Romy Ilusfan. Nagapasalamat sa inyong pakiuban ka na mo o lang hinaot nga sa tanang higayon unta maguban-uban kita alas Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag alas 7:05 na. Ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kier. Bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagsuguag ug sa, nagsigi siya og inom og antibiotic, sakit man lang gahapon daw, ay gahubag ug maayo. Unya nagkuha siya cotton, yang gi butangan og iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod taon at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Oras, ganap lang, alas 7:10 na.
6: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga ko po sa Tinig 4, Loy Rosario maghati ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes, 28 na sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental.

0: sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita. Taas singil pasahe sa mga pampublikong sasakyan, particular sa mga bus, taxi at POVs. At iba pang mga pangunahing pampublikong sasakyan, epektibo na ngayong araw na ito. Headline. Security guard binaril at palubang nasugatan habang kasama ang kanyang misis sa nangyaring pananambang sa Maguindanao del Sur. Headline. Isang nakaw na motorsiklo ang na-recover naman sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Headline. Isang bagong biling motorsiklo ang inagaw ng tatlong mga armadong lalaki sa Kidapawan City. Headline. Samantala, dalawang suspect na sangkot sa shooting threat sa isang paaralan sa Jensen na naaresto ng mga otoridad, 16 na iba pa na sangkot din sa pagbabanta sa karasan sa mga paaralan sa Soccsaryan Region na aksyonan ng PNP. Headline. At samantala, isang boarding house na sunog naman sa Tacoronga City. Headline. Dalawang manluloko, scammer na aresto naman sa Kapalong Davao del Norte. Headline. Isang senior citizen sugatan matapos ito ay pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa Tagum City. Headline. At security guard sa Osamis City sugatan matapos namang nabaril o naputukan ng kanyang service firearm. Headline. Samantalang balita mula naman sa Davao Oriental. Pinaghinalang drug den, binuwag 4 na mga sangkot sa operasyon na naaresto sa Mati City. Headline. 8.2 kilometers sa Farm to Market Road sa Katiil, Buston, sinimula na. Headline. Mangingisda sa Mati nasawi matapos namang nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Headline. Detalye ng balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul.
4: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
3: Ganap na nga alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunay mga balita, sugatan ng isang security guard matapos ito itabangan ng hindi pa nakikilala mga suspect habang sakay ng kanyang multicab. Sa bahagi naman ng barangay Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur, kamakalawan ng gabi, ang biktima nga si Jeffrey Dimasingkil Ayunan, security guard ng Dato Udtog Matalam Junior Memorial Central Elementary School. Naganap ang pananambang habang kasama ng biktima ang kanyang misis at binabaybay ang National Highway mula Kabakan patungong poblasyon Pagalungan. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay sinundan umano ng riding in tandem criminals at dito pinagbabaril. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang dibdib na mabilis namang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Na-recover naman sa crime scene ang basyon ng .45 caliber pistol. Sa ngayon, nagpapatuloy pa investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Balita mula naman sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, na-recover ng mga otoridad ang isang nakaw na motorsiklo sa isang liblib na bahagi ng barangay Tanuel. Kahapon ng umaga, isang puting Honda Click 125 na may plate number N86QJ ang na-recover. Mismong ang Vice Mayor ng Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte ang rumisponde matapos tumanggap ng report na mayroong nakaw na motorsiklo ang inabandona sa naturang lugar. Ayon na kay Deputy Chief of Police, Police Captain Sammy Paning, na nagkaroon ng koordinasyon ng Barangay Local Government at ang LGU Dato Udin. Matapos naman ang operasyon ay natagpuan ang naturang nakaw na motorsiklo ayon kay Barangay Chairman Dato Tamano Kasan. Napatuloy pa nilang inaalam kung sino ang responsable sa pagnanakaw ng naturang motorsiklo. Sa Kidapawan City, isang bagong bilipa na motorsiklo at wala pang plate number ang inago naman ng tatlong mga armadong kalalakihan habang nasa bahagi ng Sitio Baroy, Lanao sa Kidapawan City alas 8 kamakalawan ng gabi. Ayon sa ulat ng may-ari ng biktima na si Yamara Damali, pauwi na ang kanyang kapatid sa kanilang bahay nang ito'y abangan ng tatlong mga suspect na magkaangkas sa isang Kawasaki Baja motorcycle. Pagdating sa naturang lugar, tinutukan ng baril ang kanyang kapatid at tinagaw ang Honda Click motorcycle na wala pang plate number. Dalawang buwan pa lamang ito mula ng kanilang mabili. Nagbigay naman ang pabuya ng 30,000 ang may-ari ng naturang motorsiklo upang ito ibibigay sa sino mang makapagtuturo kung sino at saan dinala o sino ang tumangay at saan dinala ang naturang motorsiklo. Ganap ng alas 7:19 ng oras, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
4: Napabagsak ng pinagsanib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at pulisya ang isang pinaghihinalaang drug den sa Barangay Dahican, Mata City, kung saan 4 individual ang naaresto pasado alas 2 ng madaling araw noong Setyembre 26 ngayong taon. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang mga alias na Nick, Junray, Philip at Jay. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nadakip ang umano'y maintainer ng drug den, isang empleyado at dalawang bisita. Na-recover sa operasyon ang tatlong sasakyan ng hinihinalang shabu, dalawang improvised glass tutor na may suspected shabura sa Jew, marked a money, disposable lighter, coin purse, cellphone at mga identification cards. Tinatayang 10.2 na gramo ang kabuang nakumpiskang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng tinatayang 69,360 pesos. Nasa kustudiyan na ng mga otoridad ang apat na naaresto habang inihahanda ang mga kakulang kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, Jamswal Mahil, nagbabalita.
3: Ganap na nga alas 7.21 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Mula naman sa Kapalong Davao del Norte, naaresto ng mga otoridad ang dalawang mga individual na sangkot sa panluloko. Ang naturang mga suspect ay naaresto sa may barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Kung saan ang mga ito ay nakilalang sina alias Lani at alias Nonoy. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad na ang dalawa ay nagpakilala ng sekretary at representante na may-ari ng isang lokal na tindahan sa naturang lugar at nakipag-transaksyon sa ilang mga customer at nangungulekta ng tinda mula sa isang tindahan sa naturang lugar. Nang ikasang operasyon, sinubukan pang tumakas ng natural mga suspect, subalit sila naaresto ng mga tauhan ng Kapalong Municipal Police Station. Kasong paglabag sa Republic Act o kasong estafa ang nakatakda namang kakaharapin ng natural ng mga suspect. Sa Tagum City, patay naman ang isang senior citizen matapos ito'y pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa bahagi naman ng Purok 28C, Kawayanan, Barangay Madaom, Tagum City. Naganap ang naturang insidente kamakalawa alas 6.50 ng gabi o Sabado ng gabi kung saan ang biktima ang si alias Nino, 66 years old. Nakilala naman ang suspect na si alias Makmak, 55 years old, na kapitbahay din ng naturang biktima. Nabatid na nagkaroon na ng pagtitipon-tipon ng kanilang mga magkakapitbahay nang bigla lamang dumating ang suspect at doon ay nagkaroon ng pagkakaunawaan. At dahilan upang kumuha ng patalim ang suspect at pinagtataga ang naturang biktima na senior citizen. Matapos ang naturang insidente, nakaresponde naman ang mga otoridad dahilan upang naaresto ang suspect at narecover naman ang ginamit nitong bolo sa nasabing krimen. Sa General Santos City, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga suspect na itinuturong responsable sa naganap na pagbabanta sa isa pang estudyante.

ng barangay Kalumpang sa General Santos City. Ayon sa Jensen City PNP, tumanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay ang naturang estudyante ng isang pribadong eskwela noong September 24. Kahit agad itong humingi ng tulong sa mga otoridad sa ginawang investigasyon na tukoy ang dalawang mga sospek na taga Barangay Sapo Padido, Malapatan, Sarangani Province. Kagabi ay agad na ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang mga sospek na isang 16 anyos at isang 19 anyos na pareho din mga estudyante. Ang 16 anyos na kinilalang ang 16 anyos na kinilalang si Dodong, ang isa pang sospek na si 19 anyos na si alias Ursula. Sa investigasyon ng mga otoridad, inamin ng 19 anyos na si alias Ursula ang naturang pagbabanta, pero sabi niya biro lamang ito. Kaya naharap ngayon ang naturang 19 anyos sa kasong grave threat. Samantala, na turn over naman sa City Social Welfare and Development Office ang isang minor de edad na si alias Dodong. Sa kabuuan ng Soksarjenda Region, agad na na-action na naman ng PNP ang anim na mga magkakahiwalay ng mga online threats sa mga paaralan sa buong rehiyon. Ayon na sa PNP Regional Office 12, kabilang sa mga tumanggap ng pagbabanta online ang ilang mga paaralan sa South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos City at maging sa Coronadal City. Naitala ang mga naturang magkakasunod ng mga kaso sa online na pagbabanta. Nang mangyari naman ang mass shooting sa Banga National High School. Sa investigasyon ng mga otoridad na tukoy na copycat posts, chismis o prank at walang nakitang aktwal na intensyon ang mga gumawa ng naturang karahasan. Ilan sa mga sangkot, mga minor de edad, kaya nakipaugnayan na ang PNP sa mga magulang, paaralan, barangay, DSWD at anti-cybercrime authorities. Nalutas din ang anim na mga kaso sa pamamagitan naman ng pagproseso, pagsuko, pagkilala sa mga sangkot at pag-refer sa mga kinakulang ahensya. Samantala, balita mula sa Tacorong City, isang boarding house ang tinupok ng apoy kagabi, pasado alas 6 kagabi. Ayon sa ulat, matapos ang naturang insidente, isa namang occupant ang nasugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Tacorong City, naapulan nilang apoy matapos ang ilang minutong pakikipaglaban. Naisugod naman sa ospital ang isang sugatang occupant. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon na para matukoy kung anong dahilan ng naturang sunog. Sa Osamis City, sugatan naman ang isang security guard matapos na aksidenteng pumutok ang service firearm nito habang naka-duty kahapon. Sa investigasyon ng Osamis City PNP, i-turnover na sana ng naturang security guard ang kanyang issued firearms sa kanilang relieving security personnel. Habang kinukuha nito ang armas, ay bigla lamang itong pumutok dahilan upang tinamaan ang naturang biktima sa kanang bahagi ng kanyang tiyan na mabilis namang isunugod sa ospital. Isang 9mm pistol at isang magazine ang na-recover naman sa naturang accident area. Sa ngayon, ay muling pinaalalahanan ng PNP ang security personnel at mga gun owner na kinakailangan sundin ang tamang safety protocol sa pagdala ng armas at sa pag-turnover para iwas disgrasya.

0: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaquile ni Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko at katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Katungog ko gya, pwede nga na kong palit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga salim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Karoon wala na, nagyan na.
0: Yan ang Yaquile ni Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oh?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalan ako sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?

0: Ganap lang nga alas 7:30 ng oras sa dagdagan ng mga balita. Hindi na matutuloy ang nakatagdang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon sa lalawigan ng Cotabato. Ito naman inanonsyo ng Comelec Cotabato Province sa kasunod ng Minute Resolution No. 26-0842 na naguutos sa pagpahinto sa lahat ng mga aktibidad kaugnay ng nakatagdang November 2, 2026 sa Barangay at SK eleksyon. Inatasan na rin o lifted na ang mga election na ban na ipinatutupad kaugnay ng naturang election. Ayon sa Comelec Cotabato, kabilang sa mga naapektuhan ng aktibidad ang filing ng COC at campaign-related activities para sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election, ang hakbang ng Comelec kasunod ng nalagdaang Republic Act 12326 na nagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay official at sangguniang kabataan members na napaglilipat naman ng regular na eleksyon sa November 2028. Pinayuhan naman ang mga incumbent official, mga aspirante at mga elected iba pang election na stakeholders sa lalawigan. Abangan na lamang ang susunod na ano pang mga abiso mula sa Comelec Central Office. Samantala, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Sinimulan na ang rehabilitasyon at pagpapahusay ng 8.2-kilometer farm-to-market road na magkokonekta sa Mainit, Katiil at Kabasagan, Boston, Davao Oriental. Sa klaw ng proyekto, ang ruta mula NHDA proper Mainit hanggang Purok Bangas sa Mainit, Katiil patungo sa Purok Buko-Buko sa Anay, Barangay Kabasagan, Boston, kabilang ang dalawang bridge components. Tinatayang 4,285 residente kabilang ang 903 indigenous peoples ang inaasahang makikinabang sa proyekto. Inaasahang mapapadali nito ang biyahe ng mga residente, pagdadala ng mga produkto mula sa mga sakahan at access ng mga magsasaka sa mga mamimili at pamilihan. Bahagi ang proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, katuwang ang PRDP-RPCO 11, Project Support Office Mindanao, DPWH, DILG, Minda at mga lokal na pamahalaan ng Katiil at Boston. Layunin din ang farm-to-market road na makatulong sa pagpapababa ng transport at hauling cost at pagpapalakas ng koneksyon ng mga rural communities sa merkado. Samantala,

0: Mindanao Oriental sa maay sa paglilipat ng katawan sa funeral service vehicle. Nakipag-ugnayan din ng Coast Guard sa pamilya ng nasawi, boat owner at kapitan ng fishing vessel para sa mga kinakailangang dokumento at proseso sa pagdadala ng katawan pabalik sa malapatan sa Rangani. Pinaalalahanan naman ang mga mangingisda na bantayan ang kanilang kalagayan at agad i-report ang anumang medical emergency habang nasa laot. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
1: Ginap ng alas 7:34 ng oras sa dagdagan ng mga balita. Epektibo na ngayong araw nito ang taas ng ilaw sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan habang isinusulong naman ang transport group na manibela at pisto ng kanilang nakaplanong protesta dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Para mag-apply ng permit sa ilalim ng aprobadong bagong singil ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board mula sa 13, magiging 14 na ang minimum na pamasahe sa mga ordinaryong jeepney sa kada 4 na kilometro habang. Ang pamasahe naman sa bawat kasunod na kilometro ay tataas naman ng 2 pesos para naman sa modern jeepney. O modern public utility jeepneys, magiging 17 na ang minimum na pasahe na may dagdag na 240 sa bawat sunod na kilometro. Magtataas din ang sigil sa pamasahe sa mga city bus sa maging 15 pesos na ang minimum na pasahe para sa unang 5 kilometro habang may dagdag naman na 249 sa bawat susunod na kilometro. Sa mga air-conditioned bus naman, tataas ng 18 ang minimum na pasahe at may 3 na dagdag bawat susunod na kilometro. Samantala sa provincial bus naman, tataas ng 2 pesos hanggang 3 pesos ang pasahe sa bawat susunod na kilometro. Depende ito sa uri ng bus. Habang nadagdagan naman ng 260 hanggang 3 ang pasahe sa UV Express sa bawat susunod na kilometro. Inatasa naman ng Department of Transportation ng mga operator na magsingil ng bagong fare metrics at patuloy pa rin magbigay ng discount sa mga estudyante, senior citizen, maging sa mga person with disabilities. Samantala, kinumpirma naman ni LTO 12 Regional Director Attorney Pablito Binidyan Jr. ang naturang kautosan inilabas ng LTFRB na pag-aproba sa dagdag singil pasahe sa mga bus. Ayon pa sa kanya, magkakaroon din ng adjustment ang ilang mga bus companies. Kabilang dito ang Mindanao Star Bus Transport Incorporated na simula nang magpatupad ng fare increase ngayong araw na ito. Sa abiso ng kumpanya, pinapayuhan ng mga pasahero na maghanda para sa pagbabago ng pasahe habang ang updated fare rates para sa mga rota sa Mindanao Star Bus ay inanonsyo naman sa hiwalay na pamamaraan. Ng fare adjustment ay bahagi naman ng aprobadong pagbabago sa pasahe ng mga FUVs. Dahil na rin sa matinding epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ayon na kay LTFRB Director Binidyan, ang 12 pesos sa unang kilometro para sa ordinaryong bus habang may karagdagang singil din sa bawat susunod na kilometro. Ang rural transit naman ay inaming magpapatupad din ng singil o taas singil sa pasahe simula sa araw na ito. Sa announcement naman ng Rural Transit Company, ito ay bilang pagsunod sa inaprobahang fare adjustment ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Hinihikayat naman ang mga pasahero na maghanda kaugnay ng pagtaas sa singil ng pasahe. Sa Maguindanao del Sur, abot naman na sa mahigit 500 miyembro ng Special Action Force o PNP SAF ang dagdag na puwersa ang itatalaga doon laban sa lawless elements na may banta sa seguridad bilang counter-terror unit. Dala ng SAF ang special training at combat readiness na kinakailangan para sa operasyon sa mga lugar na nakaranas ng security threats kabilang sa palalakasin ng seguridad ang mga

Bayan. Nasakop naman ang Maguindanao del Sur. Sa ganitong paraan, magagamit naman ang kaalaman ng lokal na mga pulis sa mga lugar na operasyon kasabay ng tactical exercise ng SAFA sa pagtugon sa mga insidente para maprotektahan ang mga sibilyan. Sa mga balitang pambansa, posibleng hindi na raw iharap ng House Prosecution Panel ang ebidensya para sa bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte kung kapusin ng oras ang impeachment trial bago simula ng Senado ang deliberasyon sa 2026 National Budget. Ayon kay Prosecutor Spokesperson Attorney Benjamin Tulusa Jr., target ng prosecution matapos ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban sa Vice Presidente pagsapit ng kalagitnaan ng Oktubre bago ilaan ng Senado ang malaking bahagi ng oras nito sa pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesong national budget para sa susunod na taon. Sinabi ni Tulosa na isa sa mga kinukonsidera ng prosecution ng oras na natitira para sa paglilitis ang pagpapasya kung itutuloy pa ang presentasyon ng ebidensya kaugnay ng aligasyong bribery.

Samantala, umaasa naman ang Senate Impeachment Court na agad daw mariresolba ng Supreme Court ang mga petisyong kumukwestiyon sa desisyon na baguhin ang batayan ng bilang ng mga boto para i-convict o i-acquit ang Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, inaasa naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ng buong Impeachment Court na makapagpalabas ang Supreme Court ng desisyon na bago bumoto ang mga Senator Judge sa pinalhatol ng impeachment case. Mahalagaan niya marisolba muna ang isyo bago ang final na voting upang maiwasan ang sitwasyong makapagpalabas ng desisyon ng Impeachment Court, ngunit nakabinbin pa rin sa Supreme Court ang usapin tungkol sa validity ng voting threshold. Matatandaan na sa naging unang ruling ng Supreme Court noong September 26, kung saan 13-0 nitong pinagtibay ang two-third requirement ay ibabatay daw sa mga senator na legal na makapagalahok sa paglilitis. Dahil sa pagbabago ng dating 16-vote threshold, depende sa bilang ng mga senator judge kwalipikadong lumahok sa oras ng final judgment. Naninindigan naman si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang unang naghain ng petisyon for tertiary sa end prohibition noong September 24. Humihiling din ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng bagong voting rule, kung saan naninindigan ito na dapat ay sundin ang nasa loob ng konstitusyon na two-third ang vote at nakabatay ito sa 24 na mga elected senators. Inimbestiga naman ng Department of Information and Communication Technology o DEC ang isang posibleng data breach na maaaring makaapekto sa 48 kumpanya kabilang ang accreditation program ng ahensya. Ayon sa DEC, tinatayang nasa 410 file na may kaugnayan sa 48 kumpanyang kalahok sa DEC Trusted Assessment Provider program ang posibleng nalantad. Nakikipaugnayan na rin ang DTAP sa mga lokal na cyber security service provider para suriin at higit pang mapalakas ang seguridad ng kanilang mga online system bago muling gawing available sa publiko. Tinatayang nasa 600 megabytes ang dami ng nalantad na datos. At umabot naman sa higit kumulang 770 megabytes kapag na uncompress ayon sa ahensya. Maaring kabilang sa mga nalantad na file ang mga record ng pagpaparehistro ng kumpanya, permit, sertifikasyon, cybersecurity credentials, mga dokumento ng mga empleyado at mga ulat ng DEC at sa performance assessment ng mga kumpanya. Alas 7:45 na ang oras, samantala sa balita naman sa iba yung dagat.

mananatili pa rin nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit pa may mga panawagang mula sa ibang bansa na kumalas na sa tribunal. Ang Pilipinas ay matagal nang kumalas sa tribunal ng ICC pero ikinulong pa rin ang dating Pangulo doon. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conte, ang pag-aklas ng ilang mga bansa o panawagan ng mga leader tulad ng US President Donald Trump ay hindi daw otomatikong may mga mag-aalis o magdi-dismiss sa mga kaso ng crimes against humanity laban kay Duterte. Nananawagan na si Trump sa mga bansang kasapi ng ICC, kumalas na rin. Matatandaan na nagkaisa rin ng desisyon ng mga hukom ng Trial Chamber 3 ng ICC, manatiling nakadetene si Duterte. Muling nakita ng publiko si Duterte sa unang pagkakataon ng September 16 mula nang madetene sa ICC noong 2025 matapos dumalo sa status conference ng kanyang kaso. Nakatakdang magsimula ang paglilitis laban sa dating Pangulo sa darating na Nobyembre at 30. Sa balitang pang-ekonomiya, aabot daw sa mahigit kumulang 700 milyon peso ang malulugi sa gobyerno bawat buwan sa koleksyong mawawala ng pamahalaan matapos sa mga ipinagutos ng pamahalaan ng suspensyon ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at ng kerosene. Ayon kay Customs Commissioner Arnel Nepomuceno, naunawaan nilang kailangan itong gawin dahil may krisis at kinakailangan ng mamamayan ng alalay mula sa pamahalaan. Anya noong suspindihin ang excise tax sa LPG at kerosene noong Abril hanggang Hulyo 2026 na sa halos 3 bilyon pesong koleksyon ang nalugi sa pamahalaan. Noong narito inisyo ang Executive Order No. 125 noong Biyernes na nagsuspindi sa excise tax ng LPG at kerosene sa gitna ng patuloy na pagtaas ng crude oil sa pandaigdigang merkado. Tiniyak naman ni Nepomuceno para mabawi ang inaasang lugi ay palalakasin daw nila ang kanilang assessment sa mga imported items. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: Hindi na bakante ang medalya ng Team Philippines sa 20th Asian Games. Matapos naman ang podium finish ni Hardel John Cabang Tolentino at Cebol Team kahapon sa Japan. Nakapag-sumiti ang Phil Spanish na si Tolentino ng season best 13.48 seconds para itakbo ang bronze medal sa final ng men's 110-meter hurdles ng athletics competition sa Japan. At ito ang unang athletics medal ng Pilipinas. Ang medalya rin ng 2024 Paris Olympian ang kauna-unahan ng Pilipinas sa track event ng Asian Athletics matapos ang bronze ni Elma Maurus sa women's 400-meter hurdles sa 1990 edition sa Beijing, China. Nagabag din ng tansong medalya ang Cebol Team matapos ang 0-2 na pagyukod sa Indonesia, 0-2 sa semifinals ng Pokemon Unite e-sports event. Ito rin ang kauna-unahang e-sports medal ng bansa sa Asian Games. At sumunyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga paunahing nga balita itinampok ngayong umaga po. Nang Lunes, 28 sa buwan po ng September 2026 sa panghimpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Jams Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
1: FM.
3: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy! Joy!

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.